0: Yan.
1: Sige, thank you. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, Sen. Ay, sabi ko nga.
1: Nagmamadali.
2: Naputol.
1: Agalit. Oo. Ikaw kasi.
2: Bakit naman? Hindi, yun na nga. Alam mo, partner, kasi parang allergic ang lahat pagka sinabi rin na, ipinaparehab namin yan. Masama sa pag,
1: masama sa pandinig.
2: Pandinig, oo. Mm-hmm. Kaya siguro hahanap din ng tamang termino na acceptable sa lahat. Siguro, imbes na rehab, pinaparehab, ano nga ba, hindi ko alam.
1: Maganda umaga sa iyo, Ma'am Belinda Morata. Ganun si Bonbon Ramos sa messenger to. Ano, buksan ko eh, ha?
2: Uh-oh.
1: At si Ma'am Ellen Nagit, si Edner Villasis, si Yoj DL, si CJ Dino. Ang dami niyo. Si Chloe Ann Regualos, Rene Ibardulasa, Ging Pahe, Lina Ho, Flor Danisa Oledan, Chris Abrini Casano, at si Selmina. Wala na muna
2: si Professor M. Medyo mahaba ito. Bukas na lang tayo magbabasa ng mga...
1: Wala lang oras. Kumaalala mo.
2: O, kumaalala ko. Hindi. At saka naalala ko na partner yung sinasabi ko sa yung classmate ko sa dialysis unit sa Parañaque Med. Francisco Mendoza.
1: Akala ko Francisco Balagtas eh. Susunod ng
2: tanda. Ang tanda ako na non-partner.
1: Susunod ng tandem ng bayan.
2: Yan.
1: With the one and only Robert Antemano Man. Uy, refreshed ito. Nakita ko may post ito na mukhang galing na naman. Partner, mukhang kada weekend nasa R&R.
2: Ano R&R?
1: Si Robert. Rest and Recreation.
2: Ah, ganyan ba? O, di mabuti.
1: Sarap ng buhay.
2: Oo. Paka-angkaang. Nakita mo, paka-angkaang.
1: Partner, nasa resort.
2: Wow.
1: Diba? Sarap ng buhay. Anong hindi ikaw? Nakita ko kayo. Nag-selfie ka pa nga.
2: Nakita ko sa kanya yung ano, yung malaking...
3: Malaki
2: prosesyon. Yung malaking...
1: Tawa?
2: Hindi. Rosary.
1: Akala ko. Which
2: malaking kawa. Tapos may lalaki na nakasaplot lang sa baba. Tapos meron ganyan.
4: Easy.
1: Susunod ang tandem ng bayan with the one and only Mutiana Masadores, Bigornia, and Robert Andemano Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas.
1: Energy, energy on a Monday.
6: Good morning. Good morning.
7: Ang morning tandem ng bayan.
6: Good morning!
7: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
8: Gising Pilipinas!
7: Basta 8 a.m.

0: Miss Beautiful.
1: Oh.
0: Tutut time, please. On a Monday morning.
1: The tutut time.
0: Mm-hmm.
1: 8:00. Ay, naku, mali. Nagpalit na eh.
0: Uh-huh.
1: Oo, ula, take two ako.
0: Mm. Tutut time, please.
1: Tutut time, 8:06 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
4: Love, love, love!
3: Tandem ng bayan!
4: Love, love, love! Ganda!
5: Good morning!
1: Pakundo!
0: Handa na po ang karwahe.
1: Ma'am, ano po, plat.
0: Sinira po ng mga kaaway.
1: Ngilat-ngat po ni Doggy Wawaw yung kulong.
0: Nagwala po. Nagwala bilang po. Ganti daw po. Oh. Ngilat-ngat.
1: Oh.
0: Hindi po natin magagamit. Pwede po kayo sumakay. Pero itutulak po namin.
1: Doon na lang kay horsey-horsey ako sa sasakay.
0: Ay, pwede.
1: Mismo, oo.
0: Iba din ang datingan mo ng partner.
1: Ay, oo. Oh, oh.
0: Malali. Ikaw ang kaano, female version ni Pinuno, ni Lito Lapid.
1: Yo, di ba? O kaya ng, ano ba yung alak?
0: Ay, white, calendar ano? Girl.
1: Oh? White, ano nga yun?
0: Nakalimutan ko.
1: Oo, yun na nga yung mga ganun klase. Hindi.
0: Iba din.
1: Hindi naman ako pwede sa ganun.
0: Ay, pwede, o, tapos, pwede ka dun.
1: Tatakbo ka sa, ano, sa may EDSA.
0: Aha.
1: Diba?
0: O kaya doon ka sa may... And then, naisip ko sa'yo, nakasakay ka doon sa Kales. Ay, Kales. Doon sa Kabayo, diba?
1: Ah, Kabayo.
0: Oo, oo. Tapos sa may dagat ka. Oo.
1: Eh, kaso, partner, pagka ganyan, maa-alarm and scandal ako.
0: Tapos dahan-dahan naglalakad yung Kabayo.
1: Ayan.
0: Tapos yung...
1: Takatak-takatak, kumaganyan.
0: Tapos yung, ano, dagat. Diba? Yung dalampasigay, pumupunta yung tubig-tubig. Tapos pagbaba ng konti ng camera, si Doggy Wawaw nakakagat doon sa Kabayo.
1: Agoy, sabi ni Orsi.
0: Sabi niya, akala mo ah. Galit na galit si Doggy Wawaw.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ay, nako. It's
1: andyan
0: Monday.
1: Pala kayo.
0: Maganda kumaga po mga kapamilya. Tandem time hanggang 9 in the morning. Of course, with the beautiful...
4: Ganda.
1: Ay, thank you. Thank you, thank you. Sino ba sinasabi niya?
0: Ikaw, wala lang iba.
1: Yan, oh. Si Doris Bigornia.
4: Ganda!
1: Yan. O, ayun, gusto ko yung, ba, no, yung trotot.
0: Triumphant ang ano, datingan. Ano?
1: Katarat!
0: Yun!
1: Salamat sa iyo, partner. At mabuti naman at magkasama tayo ngayong araw na ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ikaw ay medyo bisibisihan sa mga obligasyon mo doon sa iyong tawag mo doon ba? Religious.
0: Hindi ba sabi ko sa iyo last week, feast day ng Our Lady Perpetual Health. So,
1: maraming,
0: syempre nag-participate tayo sa Living Rosary.
1: Maraming deboto ang yun sa Baclaran.
0: Oh.
1: Tama ba?
0: Oo. At siyempre, dahil Monday, partner, naku po, marami po tayong babantayan ngayong Lunes. Bukod doon sa, hindi ko alam kung nabigyan lang talaga ng espasyo, o ibig sabihin airtime, or talagang sunod-sunod yung mga incident involved yung mga bata, partner. Walang tigil.
1: Hindi mo naman, pwede na ba na nating sabihin na mga copycat ito?
0: Oo.
1: Kasi nakita nila, inumpisan yun sa may Tacloban, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagsunod-sunod. Actually, bago pa mag-Tacloban,
0: meron na.
1: Sa Cavite,
0: mm-hmm.
1: Di ba? Nagsaksaka naman.
0: Mm-hmm.
1: Oo. And years ago, 2018 yata, 17, ganun din, pinasok niya yung eskwelahan, walang habas na nanaksak ng mga estudyante.
0: Oo.
1: Tapos ngayon na lang nga ulit, kaya lang ito talaga naging napaka...
0: Marahas.
1: Oo, napakarahas kasi ilan ba ang napatay?
0: Tatlo.
1: Tatlo at saka napakarami ang sugatan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, mga estudyante natin doon, hindi na tayo magtataka kung talagang hanggang ngayon ay traumatized pa rin.
0: Totoo.
1: At wala, hindi naman sa walang gana, kundi natatakot na bumalik doon sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Paano gagawa ng paraan yan para maibalik ang tiwala ng mga estudyante at ng mga magulang na akala mo napakasip.
0: Mm-hmm.
1: Sip place yung ano. Oo. Eh yung eskwelahan para yung sa pamilya mo, lalo sa mga anak mo, pero meron palang ganyang mga pangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Ang daming mga katanungan, partner, kasi lalo na nga ang involved dito ay mga minor de edad.
0: Correct. Eh kapag minor de edad ang involved, baka di mo ng konti lagot ka.
1: Yun na nga, eh, di
0: kahit
1: ba?
0: Magulang, irereklamo.
1: Oo, merong mga...
0: Teacher, ma-sermon na lang ng konti, irereklamo, verbal abuse.
1: Oo,
0: kung ano-ano mga abuso.
1: Lang ng boses, di ba? Eh, kasi meron na pong ganyang mga batas, mga polisiya ngayon na hindi ka talaga basta-basta. Hindi pwede ang corporal punishment.
0: Ang tanong doon, paano mo ngayon babalansehin, di ba?
1: Yan.
0: Yung sa panig ng mga bata at doon sa panig naman ng pagdidisiplina sa kanila.
1: Oo, napakahirap. Lalo pa nga, iba-iba yung panahon ngayon.
0: Mm.
1: Merong social media.
0: Mm-hmm.
1: Meron sila, iba na rin yung kanilang yung pagkikipagkapwa-tao nila.
0: Correct, pakisalabuha, di ba?
1: Iba na eh.
0: Minsan, mas gusto nilang cellphone ng kausap.
1: Oo,
0: at doon sila nakikipagkwentuhan, nakikipagchat, di ba?
1: Kaya nga eh.
0: Habang naglalaro ng kung ano-ano,
1: kahit
0: mahirap.
1: Kahit kaharap nga ang magulang, akala mo, pare-pareho kayo, nandun sa mesa ninyo.
0: Uh-huh.

0: Oo, partner, dito muna nga tayo.
1: Oh, sige. Ito parang katatawanan na lang ang gawin natin para hindi tayo masyadong mabigat. On a Monday, at 8:13 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: At syempre, alamin po natin na magiging lagay na panahon ngayong Lunes, partner. May binabantayan ang pag-asa. Meron at ba? Sinasabi, tatawid to ng kalupaan. Diba? Sa Luzon, diba? Sa Visayas area din. Tignan natin kung anong development thinking dito. Kausapin po natin si Miss Grace Castañeda mula sa pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning. Good morning.
4: Yes po, magandang umaga din Sir Robert and Miss Doris. Tama po kayo, meron tayong minimonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility and ina-expect na po natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan, mostly sa may Southern Luzon, Visayas area. So yung last location po nito is 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. For today po, may mga scattered na pag-ulan ng mararanasan sa area ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Oro, Marinduque at sa bahagi din po ng Romblon. And posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya naman pag-iingat at pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung prone sa flash floods at landslides. So ina-expect nga po natin west-northwestward yung magiging pagkilos ng low pressure area na ito. Tatawid po ito dito sa Southern Luzon, Visayas area simula po ngayon hanggang sa Wednesday. So for now po yung mga areas na nabanggit ko na yun po yung mga makakaranas ng maulan na panahon for today. Well, for tomorrow naman po, mas malaking area pa yung makakaranas ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Southern Luzon, maging sa Visayas at yung northern portion po ng Mindanao. And possible din po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang areas pa ng Central Luzon. Dala nga po ito ng LTA na ito. And magpapatuloy po yung mga pag-ulan na ito mostly hanggang Wednesday. And also nakita din po natin na yung LTA na ito is meron na siyang medium chance of development. Tumataas na po yung possibility niya na maging isang ganap na bagyo. But for now po yung scenario natin most likely pagtawid po nito sa ating kalupaan kung saan nasa West Philippines na po siya, doon po siya madedevelop at magiging isang ganap na tropical depression. And also bukod po dito yung habagat, may mga dala pa rin pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa area po ng Palawan. Well, for today then dito sa Metro Manila and for the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan na dala ng mga localized thunderstorms. And yan po muna ang latest.
1: Grace,
4: yes po.
1: Sakaling mabuo po yung sabi ko, sakaling mabuo po yung namumuo na yan. Ano pong pangalan?
4: Henry po. Henry yung sunod
1: na Wow, oo. Nakatatapos ni Gardo. Pero hindi natin naramdaman masyado si Gardo.
4: Yes po, si Gardo halos sumilip lang po dito sa ating power line.
0: Kumaway lang siya. Pero ito pong si low pressure area, yung chances talaga niya, ma'am, na maging bagyo bago naman tumawid ng mga kalupaan natin dito sa Visayas at sa Luzon, ay mababa po talaga yung chance. As LPA lang po talaga siya habang tumatawid ng lupa natin.
4: Yes po, Sir Robert. Though hindi po natin nirurule out yung ganong possibility, for now po is low chance pa siya. But still, kahit po as low pressure area or as tropical depression, yung mga pag-ulan po is meron pa rin po talaga itong dala for malaking area po ng Luzon at Visayas.
1: Opo. Ang kailangan po namin, Ma'am Grace, ay importanteng advice mula po sa inyo at sa pag-asa. Pwede ba kaming magsampay?
4: For now po, Miss Doris, dito sa Metro Manila ngayong umaga, less likely pa po yung mga pag-ulan po natin. But mamaya pong gabi is mostly mga cloudy na po yung in-expect po natin na weather. And then magpapatuloy na po yung maulan na panahon ng Tuesday hanggang Thursday sa Metro Manila.
0: And then, Bukod dito, ma'am, wala nang iba pa tayo.

0: yung binabantayan na sama ng panahon?
1: Yes po, sa ngayon po, Sir Robert, ito pa lang po yung minomonitor natin na weather disturbance, LPA na ito.
0: So mga pag-ulan, dahil nga LPA siya, may mga pag-ulan. Yung pag-ulan naman, ano yung range, ma'am? Heavy rains ba? Dahil sabihin na natin, kahit na hindi pa ito bagyo, pero low pressure ito, tapos ahatak pa siya ng habagat. So hindi rin talaga natin ini-expect yung fair weather, di ba?
1: Yes po, sa pagtawid po nitong LPA na ito, mostly simula nga po ngayon hanggang Wednesday, maulan po yung ating panahon. Possible po sa maraming areas, 50 to 100 millimeters of rainfall, so medyo hanggang malalakas po na pag-ulan yung mararanasan natin, lalo na sa Eastern Visayas, maging sa Mimaropa area po. Pati yung southern portion din po ng Bicol region, dyan po mararanasan yung mga paminsan malakas na pag-ulan.
2: Ayun, pero sa ganito po bang panahon, talagang asahan natin na may mga ganyan. Parang hindi pa tapos yung mga, yung una-una yung tag-init, kasi meron pa rin tayong nararamdaman na tag-init at maalinsangan. Tapos biglang uulan
0: na.
2: Oo, Ma'am Grace, I deserve an explanation.
0: Pelikula ito.
1: Opo, Miss Doris, kapag po ganito din po talagang panahon is, actually minsan throughout the year except kapag amihan season is talagang bandang tanghali is may kainitan pa rin po talaga yung ating panahon. And then pagsapit po ng hapon at gabi is nandun na po yung mga pag-ulan natin. Also ngayon din po is hindi na ganun pa ulit ka-prevailing yung habagat. So tama po kayo yung nararanasan natin, mainit sa tanghali, then may thunderstorm po sa hapon at gabi. And usually po kapag ganitong time of the year is ganun po talaga yung panahon na ating nararanasan.
2: Alright. Okay. So partner,
0: so
2: na.
0: Kailangan nating i-ready yung raincoat natin, yes. Yung mga payong, dahil sigurado may pag-ulan.
2: Raincoat, payong, buta.
0: At wag na wag susuong sa baha.
2: Ay, wag. Kaya nga, kailangan may bota.
0: Kaya huwag nyo sasabing, ay, hindi namin alam na uulan. Sinabi na ni Ma'am Grace, ipinaliwalag na dyan ng mabuti, ha? Sige. Ma'am Grace, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Good morning, si Ma'am Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Yan ha. Rain. Hindi mo masasabing go away. Papalapit na siya talaga.
2: Andiyan dyan eh.
0: Uulan na talaga siya.
2: Correct. Pero sana ay wag naman yung rain lang. Walang dalang flood.
0: rain, flood again.
2: Ayoko ng flood.
0: Ay, nako. Paano? Dahil dyan, partner.
2: Dahil
0: 8:20 na po ng umaga. Tara na. Ikutin na po natin. Alamin na po natin ang report na dala ng ating mga matistikas, masisipag na Radyo Patrol! Dalawa, kumpirmado patay sa pagguho ng inuhukay na kalsada sa Las Piñas City, partner. Ito yung flash report nyo kanina sa program ninyo. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Tandem, Robert at Doris, ano, kinumpirma nga ni Las Piñas City Fire Marshal, Fire Superintendent Sonny Cario, na narecover na yung mga labi ng dalawang trabahanteng nawawala matapos magbuhuan ng inuhukay na bahagi ng kalsada dito yan sa Barangay Pamplona 2. Anya, 6:44 a.m. kanina na ma-recover ang labi ng dalawang nawawala. Hindi pa nagbigay ng karagdagang detalye ang BFP patungkol sa retrieval ng mga labi. Pero ayon sa inisyal nilang ulat, pasado alas 2 ng hapon kahapon na mangyari ang insidente. 7 ang manggagawang damay sa pagbuho. 5 sa kanila nakaligtas pero isang nasugatan. Sa pahayag, kinumpirma naman ng Maynilad na sa project site nga nila nangyari ang insidente pero tumanggi pang magkomento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tandem, pasado alas 8 na kanina nang umalis yung mga rescue team na nandoon sa may bahagi na iyon ng Barangay Pamplona 2 sa isang subdivision kasi yan, isang private subdivision, Robert at Doris. At yung mga lona na ipinantakip nila kanina ay inalis na rin nila doon. Nasilip din natin yung mismong hinuhukay na bahagi ng kalsada. At nakita natin malaki yung construction site kaya naharangan na nito yung mismong kalsada. At ayon din dun sa mga nakausap nating residente, simula 2025 pa nila napansin na inarangan yung bahagi na yung kalsada para nga dun sa isinasagawang construction. Pero patungkol doon sa mismong project scope at mismong kung ano yung saklaw ng proyektong yun ay hindi pa nagbibigay ng pumento yung Maynila. Anila, habang ongoing yung investigasyon ay hindi muna sila makapagbibigay ng pumento. Ang tinitignan natin dito, Robert at Doris, ay posibleng may maibigay na karagdagang detalye yung Las Piñas City Police. Kaya mamaya, makakapanayam natin sila. Kausapin sila ng Radyo Patrol, particular yung kanilang Chief of Police na nagpaulak naman ng panayam sa atin. Yan ang balita.
0: Zeus!
2: Yung mga tao na sinawing palad, yung mga gumagawa dyan sa construction site na yan, tao ba yan ng Maynilad o mga, anong tawag mo doon, partner? May mga kontrakto.
3: Ayon dun sa isang nakausap natin na kinakasama nung isa dun sa mga nawawala, si John Nalin, ang kanyang kinakasama ay si Ricky. No, nakausap natin siya kanina. Siya ay tauhan ng Maynilad. Yun yung pagkakapaliwanag niya sa atin nung kinakasama. At yun nga, matagal nang may pangamba yung kanya kinakasama patungkol doon sa safety protocol, doon sa ginagawang hukay, hanggang sa mangyari na nga yung incident at maabutan yung kanya kinakasama.
2: Ano ba ang may hinahanap ba sila?
0: Bakit ganun katagal?
2: Ay, exactly. Meron bang nakalimutan doon sa hukay?
0: Oo.
3: Nagtatrabaho talaga sila doon, Robert at Doris. Inaano nila, pinapalalim pa nila yung hukay. Yun yung paliwanag sa atin no, nung kinakasama nung isa sa mga nawawala. Ongoing yung construction, tapos nangyari yung insidente. Ang sabi niya, yung tinuturo niyang dahilan ay wala daw sapat na safety protocol doon sa sinasagawang hukay na iyon sa bahagi ng kalsada. Ang sabi sa atin ng mga residente, drainage project yun Robert at Doris. Pero kung pinumahin pa natin yan, doon mismo sa mga otoridad.
2: Okay. Mm-hmm. Partner, ano rin, kaya yan isa rin sa tinuturo na dahilan ng mga residente doon na parang 645 years na silang Diyos walang tubig doon sa Las Piñas.
0: Awan
2: ng Diyos, hanggang ngayon, wala pa din.
0: Yung baka nalapas ako lang, yung gano'ng kalalim nga ulit itong hukay na gumuho na ito?
3: May narinig tayo kanina, Robert at Doris, pero hindi pa ito tiyak, ano, hanggat di natin nakukuha yung project scope. Pero ang narinig natin kanina mula dun sa mismong site, 15 meters, 1.5, yung lalim ng hukay na ito.
0: Kasi partner, kapag maghukay ka, hindi naman pwedeng hukay ka lang ng hukay.
2: Ay, oo naman.
0: Dapat may sinusunod ka dyan, di ba, may gamit ka din.
2: Correct.
0: At yung proper na authority yung magsasabi mamaya kasi kagaya niya biglang guguho talaga kung mali yung paraan mo tapos
2: tama
0: pero parang hindi ko maiisip partner napakatagal na pala
2: napakatagal niyan. Na sa totoo lang kung bakit nagkaganyan yan hindi natin malaman ang Maynila daw magbibigay ulit ng naglabas sila ng statement.
0: Uh-huh.
2: Wala pang nagsasalita mula sa Maynila.
0: Oh, sige, ipo-follow up din natin yan. And then, syempre, yung sino yung mananagot pagdating dyan.
2: Kaya nga,
0: may buhay na nawala. Alam, sabihin natin, disgrasya lang. Hindi naman pwede
2: yan. Ay, teka lang. Sabi mo, Zeus, yung mga nagre-rescue, umalis na. So, ibig sabihin, wala na silang hinahanap doon sa hukay?
3: Kita natin yung mga sasakyan ng ibang resto kanina ay umalis na talaga. Ang ginagawa na lang doon, abutan natin yung mga nag-iimbestiga, Doris.
0: So, ibig sabihin, yun na talaga yung nahanap. Sige, Zeus, antayin pa natin yung ibang follow-up reporting, Gil. Diyan, maraming salamat!
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Mula dyan sa Las Piñas, partner, doon tayo sa Tondo. Punta tayo sa Balut, sa Tondo, Maynila.
2: Balut?
0: Balut sa umaga. Mali, iba yun.
2: Mali.
0: Ilang pedestrian po sa Balut, sa Tondo, Maynila. Wala po maayos na madaanan dahil sa nagpapatuloy na construction. Ito na rin ang construction na to, ha.
2: Mm-mm.
0: Trish, gano'n na ba katagal ito? At huwag mo sabihin pati yung tao, traffic dyan, ha?
2: Allah.
0: Good morning, Radyo Patrol, Trish Alindo.
4: Good morning, Robert at Doris. Kasabayan na nga ng mga pedestrian, yung mga nadadaang sasakyan sa kalye ng Rodriguez, malapit yan sa may kanto ng playa, sa may Balut, Tondo sa Maynila, dahil sa nagpapatuloy na construction sa kalsada. Kamakailan, may isang motorista nag-post ng video online kung saan na traffic sa lugar ang naglalakad na estudyante dahil bukod sa masikip ang kalsada, ay natambak ang bato at buhangin mula sa paghukay. Sa ngayon, mas maluwag na yung kalsada. Wala na akong naabutan na gabundok na bato at buhangin doon. Kanina, Robert at Doris, may nilagay nga lang ng mga barrier sa kanto, kaya doon lumulusot yung ilang mga pedestrian. Bigaya na lamang rin sa ngayon yung mga motorista na rutang North Bay Boulevard, Panagotas, at yung mga tutungo naman sa Mairahabago. Ayon sa barangay chairman ng 130, hindi maiwasan madalas yung pagsasabay-sabay ng mga dumadaang truck sa labasan ng mga estudyante, kaya nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Narito kanyang pahayag.
5: Kasi yung ano eh, yung daan papunta 128, 129, yung school kasi doon naman sa kabilang. Yan lang kasi pagdadaan. May sidewalk talaga yan. Kaya lang, kumbaga sa mismo ano yung hinuhukay, so hindi makatapakan yung sidewalk. Siyempre, minsan hindi mo maiwasan na pag nagsabay yung labasan ng mga estudyante, tapos lalabas pa yung truck na, kasi may mga trucking dyan. So ang ano dyan, magkakaroon ng traffic. Ultimo tao, hindi na makagalaw.
4: Doon sa impormasyong nakuha natin mula doon sa construction workers sa lugar, nagsasagawaan nila sila ng open canal para makatulong doon sa nararanasang pagbaha sa lugar. Magbabaklas pa ng kalsada sa kalapit na kalye kadugtong ng ginagawang rehabilitasyon, kaya may pangamba yung ibang apektadong negosyo gaya ng kainan na hindi sila makakapagtinda ng ilang linggo. Inaasahang sa October pa matatapos yung nasabing proyekto ng
0: DPWH
4: dito sa Tondo, Robert at Doris, at 8 months. Itong so far, yung nangyayaring construction, dito nga yan sa May Tondo sa Manila.
0: Trish, yan. Yung construction yes. Na Manila na yan, nakasunod naman ba doon sa target date o lampas na yung October na yan? Masyado,
2: date of completion.
0: Doon sa date of completion nila, target date of completion.
4: Nag-reach out tayo sa May DPWH NCR para kumpirmahin yan, Roberta Torres, kasi hindi tiyak yung construction worker na kausap natin kanina. Doon kasi sa lugar, wala akong napansin na nakapaskil na tarpaulin kung saan. Diba, usually doon muna tayo starting date ng construction, kung magkano yung project, at saka kung anong araw o anong date sa matatapos. Yung sinasabi lang doon, initial information, kung tama nga yung sinasabi nung nakausap natin, 8 months na yung project, so October yun last year, kung di ako 2025, kung di ako nagkakamali, expected nila October this year, matatapos yung
0: project. 1 year.
2: One year. O eh baka dati merong nakapaskil sa sobrang tagal, partner. Nawala na.
0: Sabi, baka mapansin.
2: Okay.
0: Baka matagal masyado. Ito kakaperanggot na ito. Isang taon gagawin. Oo,
2: tama. Diyan sa lugar na eh, lagi may mga nakabuyang-yang, nakatiwang-wang.
0: Ng mga kalsada, ano? Ay, nako. Sige, tignan natin kung matatapos. As earlier, better. Diba?
2: Yes.
0: At dapat, walang sabit yung pagkakagawa dyan.
2: Correct.
0: Oo, para sa pag nagtiis yung mga tao na traffic din sila sa paglalakad. kung palpak din pala yan.
2: Pagulan pa.
0: Oo nga. Sige, Trish, maraming salamat, Trish.
4: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Punta naman tayo dito sa Pag-asa. Ang weather reporting daw po na Pag-asa sa sentro sa magiging epekto ng bagyo sa publiko. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
3: Robert at Doris, nakatakdang ilunsad ng Weather Bureau Pag-asa ang bagong impact-based forecasting o IBF sa kanilang mga ulat panahon sa susunod na buwan. Ito ay kasabay ng inaasahang pagdami ng mga bagyo na daraan sa bansa dahil sa rainy season. Ayon kay Telma Cinco, ang lead ng proyektong Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System, ipapakita ng Pag-asa ang magiging epekto ng mga daraang bagyo sa partikular na mga lalawigan, bayan o lugar. Kumpara yan sa kasalukuyang pag-uulat na kung ano ang magiging lagay ng panahon kapag tumama ang bagyo sa bansa. Layunin ng pagbabagong ito na abisuhan ng publiko at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa magiging pinsala at mabigyan sila ng karampatang panahon para makapaghanda. Narito ang pahayag ng project lead ng Pag-asa po dito.
6: Natatandaan natin ang mga public warning signal natin sa bagyo ay 36 hours ang lead time. So ito ay ang binibigay natin as early as 3 days ahead of time. Ay ibibigay natin kung kailan ang araw na epekto sa isang community para may sapat na oras sa paghahanda para pag yung nandun na yung bagyo ay naglandfall na, ay as much as possible nasa bahay or nasa evacuation center na sila just waiting for the the typhoon to happen. So yun yung gusto natin.
3: Yan ang pahayag ni Telma Cinco, ang project lead ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System ng PAGASA. Bukod sa pagsentro sa impact ng bagyo, gagawin rin color-coded ang weather warning para mas madaling maintindihan ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sipado.
2: Nico.
3: Anasyo Patrol. Doris, good morning.
2: Oo, pero paano yun? Sabi niya, 3 days. Parang kumbaga may forecast. Oo, tatlong araw. Eh, di ba ang mga, ang panahon, papalit-palit. O, di ba kakaya yung iba nagagalit, sasabihin may ulan, tapos tirik na tirik yung araw.
0: Pawis na pawis ako, oh, naka-jacket ako.
2: Naka-japorms, di ba? Paano yun?
3: Totoo yan, Doris. Ano? Pero ito naman kasing impact-based forecasting. Gagawin ito ng PAGASA kapag may bagyo na talaga no, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So, sigurado na itong bagyo na to ay magla-landfall dito sa mga specific na bayan o kalalawigan dito sa ating bansa. Ang paliwanag naman ng PAGASA, mas maganda na yung ganito para naman makapaghanda nga yung publiko sa maging epekto nito. At kung lumihis man sakali ang bagyo, at least ligtas sila dahil nakapaghanda sila, di ba? So, ayun yung isa din sa layunin nitong bagong proyekto na ito.
2: Okay. Oo, tama.
0: Paano naman nila maipaparating doon sa mga community mismo. Halimbawa, dahil nandito na yung bagyo, signal number 3, halimbawa, at itong community A na to, abot agad liig yung tubig dyan, yung baha dyan na mararanasan, ano, o yung rainfall ninyo ay how many millimeters, di ba? E paano makakarating sa kanila, sa mga community na yan, lalo na doon sa mga liblib na community?
3: Dito na nga papasok ang trabaho natin ano bilang mga media practitioners. Kaya nagpa-seminar ang PAGASA last weekend dahil magiging mahalaga ang papel natin para i-disseminate naman dito sa publiko kung paano iintindihin, kung paano uunawain itong bagong impact-based forecasting ng PAGASA. At yung ano naman, dahil nga 3 days ano ang forecasting nito, 3 days ahead, so mabibigyan na ng abiso ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa magiging pinsala, kung gaano magiging kalaki o kaliit ang pinsala ng daraang bagyo, at doon sila makakapag-prepare na sila beforehand.
2: Tama. Pero Nico, ibig din ba sabihin yan ay mababawasan na yung hintayan tayo ng hintayan, may pasok ba o wala?
3: Yes. Actually, pinaliwanag din yan ang PAGASA, no? Dahil kasi sa kanila ay ang sakop kasi nila ay weather forecasting. So, nasa responsibilidad ng mga local government units kung magkakansela ng klase o hindi. Pero dahil nga dito sa impact-based forecasting, nalalaman na kung gaano magiging kalakas yung epekto nitong bagyo, makakapagdesisyon ang mga local government units o mga local na pamahalaan kung kailangan ng suspindihin ang klase doon sa mga within the 3 days na tatama yung bagyo doon sa specific lugar.
2: Alright.
0: Dati kasi hindi. Hintayin natin yung alas 5 na madaling araw. Tingnan natin kung ano yung forecast.
2: Kaya nga.
0: Yung kasi yun yung gusto ng mga ng mga LGU, yung malapit sa katotohanan.
2: Tama.
0: Kung 3-day forecast, hindi ko lang alam kung paano magiging appreciation yun nila dyan.
2: Kasi kung baka biglang magpalit ng isip yung panahon eh. Diba?
0: Better sana kung ganun.
2: Correct.
0: Diba? At least walang mga masamang epekto yan. Nico, maraming salamat!
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZFM.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:36. Magagap lang po kami ng mabilis na mabilis. Alam mo, may chichismis ako sa iyo, partner.
2: Ay, talaga ba?
0: Alam mo ba?
2: Oh.
0: Dyan lang kayo ha, saglit lang!
7: Overload sa talakayan, malaman, mainit, siksik, tandem ng dabayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basalagundi, Plemex.
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
8: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Basta AM DZMM!

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
2: Kami po yun. Nagbabalik po.
3: Siyempre, Doris Bigoña at Robert Antemano. Mano.
2: Yun. Yan. Eh, kanina po, abang nagko-commercial, nagkukwentuhan po kami ng partner ko. Eh, may kinukwento siya sa akin na napakagandang movie. Ano nga yung title?
3: Series partner.
2: Ah, series rather. TV sorry, series. Sorry. Oh. Ano nga title?
3: Sa Netflix, Teach You a Lesson.
2: About?
3: Bullying. Oh. Swak na swak partner at makakapunod ka rin ng ano, ng leksyon kung ano yung nangyayari. Maraming, lahat ng angulo tinalakay nila eh. So, ibig sabihin yung bata, yung guro, yung magulang, yung eskwelahan mismo.
2: Kaya yung mismo nang bubuli.
3: Lahat. Inano nila, kaya maganda.
2: Iba-ibang perspective pala
3: yes, ito. Yes, kaya panoorin natin yun.
2: Eh, dito sa Pilipinas, ano na nga ba ang estado, di ba?
3: Ayun na nga
2: ano
3: eh.
2: Na ang nangyayari sa mga paaralan? Anong mga intervention ang
3: correct
2: meron?
3: Oo, di ba, gulat na gulat ako. As in, parang, oh my God, napapayan ako. Dahil, sabi, ang Pilipinas daw ang top doon sa bullying capital of the world.
2: Kaya nga.
3: Parang hindi natin nararamdaman 'yon kasi wala tayong alam. Hindi sa walang alam ko hindi agad na babalita or hindi ba talaga nababalita or hindi natin sadyang binabalita.
2: Or hindi rin sadyang ikinukwento ng mga nabubuli.
3: 'Yon. Oo, kaya hindi nare-record. Oo.
2: At dahil walang mga guidance counselor na silang dapat tumatanggap, 'di ba? At nagbibigay. Tama. Diba, nang giyad sa mga bata na nambubuli at binubuli, kaya hindi rin natin nalalaman.
3: Tama. At hindi lang yung yung physical ang pambubuli.
2: Correct.
3: Meron din, siyempre, verbal.
2: Correct.
3: May emotional.
2: May group bullying.
3: Oo, diba? Kaya hindi natin nakikita yung mga yung normal na hinahanap natin na kumbaga ebidensya na siya ay nabuli kasi hahanap tayo may pasaba ito, ano bang nangyari, bakit yun pala kahit munting pagbabago ng kanyang ugali, red flag na yun eh.
2: Oo, diba?
3: Oo, kasi may mga bata na talaga hindi naman nagsasabi, kahit nga sa teacher hindi nagsasabi, hindi ba?
2: Kaya tingnan natin, tanongin natin sa perspective po ng isang magulang, ano.
3: Oo.
2: Kung ano na ba dapat, kung effective ba yung ginagawa ng mga schools para dito. Kausapin po natin ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, NPTA, si Sir Wilfredo Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, sir.
4: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris. No? At salamat po sa muling panayam po at sa ating tagapakinig.
3: Opo, yan nga po ang katanungan ng lahat dahil sumabog po sa ating lahat. Yung mga istorya, yung mga nangyari doon sa Tacloban, sa Cavite, ang dami, hindi lang pamamaril, kundi pati saksakan. Yung ganitong klase po, sir, sinasabi na kumbaga ay napipigilan or hindi sadyang natatalakay ng husto at ng tama. Kasi unang-una parang napaka-restrictive nung batas natin. Merong anong tawag nga, juvenile justice system. Yung ba ho ang nakakasakal doon sa ating pag-handle nitong napakalaking problema na ito?
4: Actually po, no, ang National PTA was created to be a portal of information, communication. Yung sinatawag po natin na sumbungan ng bayan, ano? Ito po yung aming portal ng sumbungan. But ang naging problema po namin dyan, okay, you know, kasi nga po, di ba, kapag kami mga incidenting ganyan, hindi po inilalabas ng ating mga eskwelahan. So sa ngayon po, ang National PTA has been receiving five complaints. Again, ano, kung mapapanood po natin yung Teach You a Lesson, matagal, 2013 po nagsimula yun dito sa Pilipinas. Ang problema lang po dito, siyempre, yung ating pag-report po natin sa school, dadalhin po namin yan sa, hindi po ipapansin, no? May problema to at po tayo sa legal, no? Legal ng ating mga eskwelahan, no? At saka sa mga reporting cover up, point system. So, yung mga kasong ganyan, okay, pagdala po namin yan sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwelahan, at ibabalik doon sa legal. So, wala pong nangyayari. So sa ngayon po, napakaganda po. Tulad ko, nagkaroon na po ng bagong labas ng DepEd guidelines, ano? No zero tolerance at saka lahat po ng complaint natin po is diretsa na po sa central office. Kasi nga po sa frontline po ang dami pong cover up. Last Tuesday po nagkita po kami, pinatawag po kami ng ating Vision Awards Committee ng DepEd. Doon ko po naipasa yung panibago po nating guidelines. Ano? At minention po natin dito yung teach you a lesson which is very true na nangyayari po sa ating eskwelahan. Ang epekto po dito, number one, ever since po nang ibaba ng ating juvenile law, nakita po natin yung mga bata talagang at least ginagamit sa droga, especially ang ano po dito, isa po yan sa naging resulta ng ating mga barilan, saksakan at child abuse sa mga bata.
2: Opo.
4: Nagagamit po ang ating juvenile law sa kriminalidad po.
2: Sir Willie, pagdating doon sa perspective ng eskwelahan, kasi very vital na alam din ang teacher. Okay. May alam yung, 'di ba, lagi may ganyan, classroom advisor,
3: yung mga
2: subject teachers nila bago pa ma-refer yan doon sa guidance counselor, doon pa sa panig pa lang ng mga teacher, dapat alam nila. May intervention ba? Meron ba kayong napag-usapan kung paano mas mapapalakas sa level pa lang ng classroom sa mga magkakaklase itong anti-bullying programs na meron dapat ang bawat eskwelahan?
4: Actually, no, marami, matagal na po yan. Ano, meron tayong Child Protection Committee ng DepEd. No? Meron tayong Anti-Corruption Committee. At meron po tayong Barangay Child Protection Group. No? So yan po, ang dami pong policy ng ating DepEd. No? Ang problema lang po dito, yung implementation. Ano? Tulad po dito, makikita po natin, ang dami po nating principal na andyan. Kaso nga lang po, pagdating po sa legal, wala pong aksyon. Kasi kamag-anak, kaibigan, kabaro, ayun po yung nagiging problema namin. Isang report po namin, maski bullying po, no? Tawag dito, maski yung mga teacher na talaga nananakit ng bata, cover up lang po yan. Kasi nga kamag-anak system. Yung po sana ang pwedeng mawala. Marami po tayong mga guidelines na hindi sinusunod. At sa ngayon po, tawag dito, no? Kundi po nangyari kung wala po yung social media, hindi lalabas yung barila na yan, hindi lalabas yung saksakan na yan.
3: So really,
4: which helps sa talagang napatunayan namin ng National PTA na mayroon talaga nangyayari ganyan.
2: So parang nakita ko lang, partner, bago mo ipasok.
3: Sige,
2: yung transparency, parang yun yung nakikita ko. Parang sinasabi ni sir, may mga nangyayari pero hindi sinasabi ng mga mismong eskwelahan.
3: Binabaon.
2: Kaya ito yung nagiging effect. Ganun ba yun, sir?
3: Yan ang naging nangyari.
4: Ah, yes po. Tulad po ito. Sample na lang po. No? Calling the attention of Mayor and Congressman Robes. No? Meron po tayo dyang isang bata, high school, nabuntis po ng teacher. Ano? Automatic dapat yung teacher po tanggal. Kasi may asawa po yung teacher. Yung teacher po, may asawang teacher, nakabuntis ang bata 5 years ago. So 6 years na rin po. Nagtuturo pa rin po sa eskwelahan yung teacher. Dilipat lang. So dapat yan common responsibility. Ano po ginawa ng legal? Ano po ginawa ng superintendent? Ano po yung ginawa ng ating regional director? Ang ano po kasi hindi nakakarating sa regional director po yan. Doon po mismo sa eskwelahan po tinatago. Especially po dito sa Paranaque. No? Lately nakita niyo po. Meron po dyan na talagang video na talagang resulta. Ang nangyayari po ngayon dyan, kaya nga gusto kong tawagan si Secretary Angara. Tawag dito, marami na pong reklamo natanggap ang National PTA, especially dun sa graduation fee, sa ano po. Kasi nga po, napakalaki ng kita, no? Ready market ng ating mga bata. Yung sexual harassment na yan, sexual abuse, no? Nakabuntis po. Automatic, Dapat po tinatanggal kaagad ang mga principal, inililipat. Ah, inililipat din po yung superintendent kasi nga po ang tinatawag dito, takot po.
2: Mm.
4: Magtistigo yung ating mga teacher kasi five years na po yung principal diyan, siyempre kabaro niya yung tawag dito. Alam po nila kung ano po yung nangyayaring mga sexual harassment diyan. Na dapat pong nasa nila pong tinatago dahil tatamaan din po sila.
3: Correct, correct. Sir Willie, sa tala po ng grupo ninyo, gaano po ka bata? Ano po yung pinakamababang edad na naitala na nambubuli?
4: Actually po, no, ano po dito, meron po tayong dito pa lang po sa daycare, meron na po eh. Ang ano po dito is pa. Ultimo pa sa daycare center po, grade 1, grade 2, kinder. Meron po yan. Kasi nga po, ang problema po dyan, magulang. Ano po dito, ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwalahan. Ano po. At ang ano po dito, ang responsibility po kasi, no, wala pong kasalanan ng eskwelahan. Wala pong kasalanan ng kapulisan. Wala rin pong kasalanan ng ating komunidad. Ang kasalanan po yan, magulang. Uh-huh. Ang ano po dito makita po natin is yung tinatawag natin, education begin at home, no? Mm. At ang ating mga PTA po, ang hindi lang po responsibility po namin, hindi lang po paniningil, no? Ang ano po dito is tawag dito, marami pong dapat duties and responsibilities like monitoring, reporting, no? Which is now being recognized by our working president at saka secretary ng ating edukasyon, ano? Kaya nagkakaroon na po ng tawag dito, nare-recognize na po ang National PTA. At also ngayon po, meron po kami mga darating na education for parents. At empowering the PTA po.
2: Ayun, yun yung maganda. Empowering. Kailangan ma-educate talaga yung mga magulang. Tama. Kasi diba ang common, minsan isa-set, Mami, naway ako. Huwag mo nang pinapansin yun. Basta ganun ka lang, pasok ka lang.
3: Kaya nga.
2: Diba? Hindi na napakikigan yung kwento ng bata.
3: Tama.
2: Meron naman magulang na alam niya na bully partner, nagsumbong sa kanya. Pero saan ako pupunta eh kung kamag-anak nga naman ni principal yung bata? O kaya baka may kakilalang mas malaking opisyal. Kaya
3: sila.
2: Baka maset aside. Sa mga ganitong pagkakataon, at sabi niyo Sir Willie, ang dami na ng mga cases na ganito talaga at hindi lang nagiging transparent talaga ang DepEd pagdating sa reporting ng mga ganito. Dapat ba meron tayong numero o hotline na tawagan dun sa bullying, hotline for bullying natin, Sir Willie?
4: Actually, meron na pong nilabas ngayon ng DepEd, no po, napakalakas po niyan. But ang problema rin po, yung implementation pa rin, ano? Kami lang po sa National PTA, no? Kapag dito po sa amin nagreklamo, ang ano po dito is ina-action lang po namin, pinaparating natin sa ating ano. So ngayon po dito, no? I-type nyo lang po yung National PTA. O maski pagkaginawa po namin Facebook website ang Facebook, no, just type PTA, no, lalabas na po kami doon. Meron po tayong PTA Perpetual Facebook group, PTA Bullying, PTA Omnibus Guidelines. Basta po, i-type mo lang po ang PTA, message us, i-message nyo po sa amin yung mga problema, sana po merong kalakip na pictures o video at action lang po natin para ratingin po natin kay Secretary Angara at sa ating working president na si BBM po.
3: Okay. Sige.
2: Sige.
3: Sir Willie, maraming salamat po, ha?
4: Marami pong salamat, Ma'am Doris at si Robert, no? Ang po dito, meron po tayong parating na National PTA Summit this October 1 po at sa Regional Caravan.
2: Ayan.
4: Maraming salamat po at magandang umaga.
2: Magandang umaga po si Sir Wilfredo Willie Rodriguez, ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, o NPTA. Samantala, partner, isa muna ang
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
2: Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert gayong araw. Mula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi.
3: Ayon yellow
2: po,
3: na naman.
2: Laging favorite color. Ayon po yan sa NGCP. Dahil po yan, syempre, nako, limitado dahil nga ibig sabihin kapag yellow alert, limited, 'di ba? Yung supply medyo manipis yung reserba dahil may dito po may 13 planta na hindi gumagana Kaya po inisyo yan. So i-expect na ninyo, if magkaroon talaga ng mataas na demand, eh, posible po yung brownout dyan sa inyo sa Visayas dahil nga po nasa yellow alert kayo simula 6 p.m. hanggang 7 p.m.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Tawid tayo, partner.
3: Saan tayo?
2: Kanina pinag-uusapan natin yung bullying, mga nabubuli, mga binubuli. Paano naman kapag mga bata ang involved sa isang incident, tapos halimbawa minor, pero tayo halimbawa yung sasaktan nila. Tayo yung babatuhin nila, kagaya nung 15 anyos na binatin nyo na ng bato ng basag na bote. Correct. Sa gasoline attendant sa Maynila. Anong gagawin natin?
3: Oo, kasi mayroon
2: kapag ginawakan mo, sinaktan mo, baka sabihin child abuse ka.
3: Child abuse agad. Oo, eh lalo na kapag ka ang magulang ay medyo maalam sa batas. Alam niya kung ano yun. Di magkakasuhan tayo. Kaya anong mangyayari? Papabayaan mo na lang ba na manakit yung bata? Kasi pag 14 pababa, walang ano, di ba? Walang hindi naman walang pananagutan kung hindi lalagay sa
2: bahay pag-asa.
3: Oo, yun.
2: At para po bigyan tayo ng update tingkil dyan doon sa Maynila ngayon, 15 years old, kausapin po natin ang tagapagsalita at Chief Public Information Office ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Sir, good morning po, Doris at Robert.
3: Good morning, sir.
5: Yes, Ma'am Dory, Sir Robert. Mula po sa simbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay guys sa inyong programa.
2: Opo. Unahin lang natin ito, Major Ines, itong 15 anyos na binatilyo. Ano na po ang update at ano ang naging aksyon ng Manila Police District sa incident po na ito, Major Ines?
5: Yes, Robert, bigyan mo lang kayo na may tinga background.
2: Opo.
5: Ano nangyari po yung insidente noong pong Biyernes ng hapon? Dito po yan sa kahabaan ng Distrason, paluluan po ng De La Puente sa may Sampaloc, Manila. Kung saan nakita po natin doon sa nag-viral video na isa pong binatilyo ang nag-create ng kaguluhan doon. At nakunan po ito ng isa nating netizen. At nung nalaman po at napag-alaman po ito ng ating mga kapulisan ng Sampaloc Police Station, inanap po nila itong ating pong mismo nag-upload ng video na at the same time, siya rin po yung mag-engage dito sa ating minor de edad. At nalaman po natin, ito po itong empleyado ng gasoline station kung saan nga po yung minor de edad dito ay tagaroon din po sa may Sampaloc, Manila. At yun po, hinanap natin itong complainant natin at same time, na-located po natin itong minor de edad, itong si alias Mikmik na 15 years old. Ganun pa man po, hindi po nagtuloy si Sir Bert ng formal na reklamo itong ating complainant. Ang ginawa po ng mga kapulisan natin, turn over po ito sa RAC o yung Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ng Manila para mag-undergo po doon sa kanilang mga intervention program. Yes po.
2: So ibig sabihin dahil hindi na nagtuloy yung case ay hanggang kailan siya doon sa Manila Social Welfare Major mag-stay?
5: Depende po ito sa pagpapasyon ng ating mga social workers dyan, Sir Robert. Pero gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag po nating Responsible Parenting na Ordinance Number 8243. Kung saan po, kung paulit-ulit pong nai-involve yung mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente, ay meron po kayong pananagutan dito sa ika-apat na paglabag po. Depende po ito sa edad na Ma'am Dory, Sir Robert, okay, ng bata. Kung mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung fine at yung imprisonment po nito.
3: Opo. Kanina po, Sir Partner, nakausap namin si Senator Irwin Tunfo at ang para sa kanya, kailangan repasuhin yung ating batas, yung juvenile justice. Pabor po ba kayo doon? Kasi ngayon nasa 15 yata. Ibababa sa 14 or maski nga hanggang 10 eh. Kasi kailangan malaman natin, ma-define ng husto kung ano yung age of discernment. Pero kagaya po yung binatilyo na yan, 14, nang habol ng basag na bote, paano ho na i-handle ng pulisya yan? Kung ako po ang inatake ng ganyan at ako po ay gumante, ako po ba ang liable at hindi yung bata?
2: Mm.
5: Yes, Ma'am Doris, Sir Robert. Ito pong bata na si Alias Mikmik ay 15 years old na po ito. Base po doon sa ating batas na RA 9344, yung Juvenile Welfare Act po natin, meron na po siyang pananagutan sa batas. Kailangan lang po dito, ma-determine lang po ng ating social workers na he acted with determination. Alam niyo po yung kanyang ginagawa. At depende po yan doon sa gravity ng kanyang ginawang krimen. Ang sa atin po dito, yung pong mas mababa dito na edad, yung po ang walang criminal liability, Ma'am Doris, Sir Robert. Kaya nga po, tama po kayo sa binanggit nyo kanina, kailangan pong pag-aralan po itong batas na ito.

Naalala mo pa, nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

0: Christmas, mga kapuso. Kung kayo po ay nag-iisip, live ba ngayon si Papa Dudot? Replay po kami. Katunayan ay nagka-Christmas countdown ako ngayon. Kaya ito po ay ebidensya na ito po ay replay. Na joke lang, live po kami ngayon, mga kabarangay. Ako po makakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Medyo mas okay na ang aking boses. Unlike noong Friday at saka noong Webes. Pero ito yung pagaling pa lang, diba? Pero uusad na, no? Eh, pwede naman akong dahan-dahan lang magsalita. Ang importante, malinaw at napapakinggan nyo ako ng live. Hindi naman mahalaga kung gaano kabagal ako magsalita. Basta tuloy-tuloy ang abante. Oh, diba? Pwedeng panghugot lines ni Papa Dudut, no? Anyway, sa ating mga kapuso, sa lahat ng mga kabarangay natin na nakapagpahinga na, nakapag-recharge noong Richard. Richard na nag Alden Richards. Hindi, ano, nakapag-recharge. Eh, sana po, ready to mingle na uli kayo, ano, hindi sa mga magagandang mga kaopisina, kundi sa trabaho. Ayun. Pag-usapan natin ang kwento ni Diana, ang ating sender for today. Ang sabi po dito, hindi mo kontrolado ang isip ng isang manluloko. Pero nasa iyo ang desisyon kung hanggang saan mo siya hahayaang lokohin ka. Ba? Ang tanong kaya mo bang patagalin na niloloko ka niya? O hindi ka papayag na may isang segundo na magstay pa siya sa buhay mo kasi alam mo na niloloko ka lang niya? Aba, agang-aga papadudot ha. Buti na lang bababa ang presyo ng LPG ngayon. May isang kumpanya na magbababa ng 12 pesos. O, magandang balita yan ha. Para kahit papano ngingiti naman si mami no, na naka-tune in kay Papa Dudut. Magandang magandang umaga kay Delimar Angelica Martirez Celestino ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Alam niyo po kasi mga kabarangay, etong si Delimar ng BA Communication Arts, cum laude ng batch 2026. Congrats, no? Pagbating yan, sa nanay mo galing, kay Miss Mirna Celestino, at sa iyong daddy. Talaga namang si Daddy Fidel, very proud, at si Mommy. Delmir pala ang basa, sabi ni Jem. At... sabi ko nga, no? Delmir, Angelica Martirez Celestino. Siya po ay cum laude ngayon. Congrats. At sa lahat pa ng mga naka-tune in ngayon, sa lahat ng mga gagraduate, congrats. At sa mga hindi naman gagraduate, edi wow, no? Kailangan mag-aral kayo mabuti, no? Hindi sa lahat ng panahon, andyan ang mga magulang ninyo para pag-araling kayo. Kaya swerte yung mga pinag-aaral. Pagbubutihin po ninyo ang inyong pag-aaral. Para tulad ni Delimir, Angelica Celestino, cum laude, di ba? Anyway, ito na ang ating episode ngayong araw na ito. Ito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila na pinakikinggan ni Jolie Dana, si Jonah at si Roxy, si Gian at si Gianna. Ito lamang yan sa Barangay LS97.1, Stronger Forever, na habang nagbe-birthday si Tita Pinky ng Eurotex. Happy, happy birthday sa Barangay LS, Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya.
3: Ay, naku, sabi ko na nga ba yan ang dahilan mo.
2: Lahat naman ginagawa ko para sa pamilya ko. Lalo na para kay Marlon. Para hindi na nga siya maghanap pa ng ibang babae. Lahat ng gusto niya binibigay ko.
0: Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw! Anong kaya mong isuko para sa pamilya mo? Pakinggan ang kwento ni Diana sa Barangay Love Stories #BLS Nakakasawa.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw ka barangay, ano ang kaya mong isuko para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang mainit na tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya ko ay araw-araw na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diana. 52 years old at nakatira dito sa Tarlac. Nakilala ko si Marlon at naging boyfriend noong nasa college pa kami at nasa parehong choir group. Nasa third year naman kami nang mabuntis niya ako. Naalala ko nang sabihin ko sa kanya yon ay natulala siya at naramdaman ko ang pagkatakot niya. Natakot nga rin ako noon kasi akala ko ay hindi niya ako pananagutan. Mabuti na lamang at nangibabaw ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Parang ho kaming huminto sa pag-aaral dahil nasa tamang edad na kami. Pinakasal na rin kami ng mga magulang namin at nagsolo na kami ng bahay. Nagtrabaho si Marlon sa isang pabrika at ako naman ay naging taong bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin noong umpisa. Nasundan pa nga ng dalawa ang anak namin ni Marlon, kaya lang ay may problema na paulit-ulit kaming kinakaharap noon. Papa Dudut.

0: Walang iya ka! Walang iya ka talaga, Marlon!
1: Ano ba? Nasasaktan ako!
0: Bakit? Hindi ba ako nasasaktan sa ginawa mo sa akin?
1: Palma ka nga muna, mag-usap tayo ng maayos!
0: Mag-usap ng maayos? Pagkatapos kong makita na may underwear ng babae sa bulsa ng bag mo?
1: Hindi nga kasi sa akin yun!
0: Wala nang! Eh bakit, bakla ka ba? Ang sabihin mo, may babae ka!
1: Oy, hindi totoo yan! Baka, pinagtripan lang ako ng mga katrabaho ko!
0: Grabing trip naman yun, Marlon! Ilalagay talaga nila yung underwear ng asawa o kapatid nilang babae sa bag mo? Para ano?
1: Hindi ko alam! Baka gusto lang nila na makita mo yun para magalit ka sa akin. Tapos mag-uusapan nila ako sa GC namin, oh! Alam mo naman yung mga katrabaho ko, eh. Mahilig gumawa ng kalokohan yung mga yun.
0: Ang sabihin mo, ikaw ang mahilig gumawa ng kalokohan. Marlon naman!
1: Diana!
0: Kailan ka ba talaga titigil sa pambababae mo? Nakatatlong anak na tayo hanggang ngayon, ang bababae ka pa rin.
1: Diana, ba't mahirap na hirap kang paniwalaan ako?

0: yon. Kasi wala ka ng ibang ginawa kundi ang lokohin ako.
1: Ano mo? Itigil na natin itong usapan na to. Pagod na ako, galing akong trabaho.
0: Pagod na naman ako ah. Pagod na akong intindihin ka.
1: Ano ba kasing gusto mo mangyari?
0: Ang aminin mo sa akin kung sino na naman yung bago mong babae.
1: Ano nga aaminin ko sa'yo eh? Wala nga akong ibang babae.
0: Wala? Talaga?
1: Wala nga!
0: O sige, ibigay mo nga sa akin yung cellphone mo.
1: Ha?
0: Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yung cellphone mo.
1: Bakit? Anong kailangan mo sa cellphone ko?
0: Para mapatunayan mo sa akin na wala ka talagang ibang babae.
1: Tamang pati cellphone ko, nadamay pa dyan sa pagiging paranoid mo.
0: Dahil sigurado ako na nandyan sa cellphone mo yung mga kalokohan mo.
1: Diana, wala nga kasi akong ginagawang kalokohan.
0: Eh bakit ayaw mo ipakita sa akin yung cellphone mo?
1: Kasi nga... Kasi wala naman akong dapat na ipakita sa'yo sa cellphone ko. Oh, yan!
0: Ibigay mo na lang kasi sa akin para tapos na yung usapang to.
1: Sige, gusto mo makita yung cellphone ko?
0: Oo!
1: Talaga?
0: Oo nga, kaya ibigay mo na sa akin yung cellphone mo, bilis!
1: Eto, yan yung cellphone ko. Siguro naman matatahimik ka na ngayon na wala na ako cellphone. Ayan na! Oh, wasak na! Ang hirap kasi sa'yo, wala na nga akong ibang ginawa, kundi magtrabaho, puro bunga nga pa yung sinasalubong mo sa akin pag uwi ko dito sa bahay. Buisit na buhay talaga to! Diyan ka na nga!
2: Papa Dudot, nasa college pa lamang kami, ilang beses ko nang nahuli na may ibang babae si Marlon. Naalala ko na noong bago niya ako mabuntis, ay kakahuli ko lamang ulit sa kanya noon na may ginagawang kalokohan. Nililigawan niya ang isang member ng cheering squad kahit na kami pang dalawa, Papa Dudot. Kaya naman nakipag-break ako sa kanya noon, kaya lang ay nalaman ko nga na buntis ako. Nang mag-usap kami at ipaalam ko sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko ay nagkasundo kaming magbalikan kahit na alam kong parang napilitan lamang siya noon. Iniisip ko nga kung dapat ba talaga naming ginawa yon. Alam ko kasi na pareho kaming hindi pa handa. Ganun pa man ay nasundan pa rin ang unang anak namin. At pagkatapos ng gabi ng pag-aaway namin ni Marlon, kung saan sinira niya ang cellphone niya ay nagkaayos din kaming dalawa. Alam ko ngayon pala, marami nang naiinis sa akin pero sigurado akong may mga nanay ding nakaka-relate sa akin. Yun nga lang ay mukhang may mga tao talaga na kahit kailan ay hindi na magbabago, Papa Dudot.

0: Mabuti naman at nakauwi ka na.
1: Anong hapunan natin?
0: Bakit nagtatanong ka pa kung anong hapunan?
1: Malamang, kasi galing akong trabaho, nagugutom ako. Oh.
0: Galing trabaho? Talaga?
1: Diana, ano na naman ba to? Pagod ako ngayon, kaya pwede ba pagpahingahin mo muna ako?
0: At saan ka naman napagod, ha?
1: Sasabi ko lang, di ba? Galing akong trabaho, kaya malamang pagod ako.
0: Marlon, tama na nga.
1: Tama na? Ha? Ikaw ang tama na dyan sa kakabunga nga mo sa akin, Diana.
0: Ay, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ka na naman ng bababae.
1: Saan naman ba galing yan?
0: Ikaw! Ikaw ang saan galing kanina? Sabihin mo na nga sa akin ang totoo para hindi na tayo nagtatalo dito.
1: Sa trabaho nga! Wala naman ako ibang pupuntahan kung di trabaho.
0: Sa motel kasama ng katrabaho mong babae?
1: Saan mo na naman napulot yan, ha? Sino na naman nag-invento ng chismis na yan?
0: Hindi to chismis, Marlon. Dahil may nagpadala ng picture mo sa akin kung saan nakita niyang pumasok ko sa motel kasamang isang babae. Hindi na kayo nahiya. Naka-uniform pa talaga kayo ng pantrabaho niyo nang mag-check-in kayo doon?
1: Diana, nagkamali ka lang ng tingin. Hindi ako yun!
0: Sigurado ka? Ha? O ito, hindi ikaw tong nandito sa picture na to?
1: Teka, sino nagpadala ng picture na yan, ha?
0: Mahalaga pa ba yun? Grabe ka, Marlon. Ilang taon na tayo nagsasama pero hindi na natigil yung pambababae mo.
1: Wala nangyari sa amin, Isabel. Nag-usap lang kami noon kaya kinailangan namin mag-check-in.
0: At saka ano? Kumain ng panset at pork chop sa loob ng motel?
1: Oh, ganun na nga.
0: Marlon, pwede ba?

0: ako na minahal kita, pero wag mo naman akong harap-harapan na gawing tanga! Diana!
1: Okay, Diana, sorry. Sorry, Diana. Magpapaliwanag ako. Okay.
0: Hindi ba papaliwanag yung picture na yan, ha? May gusto ka pa ba talagang sabihin na kasinungalingan?
1: Wala naman ako ibang minahal, kundi ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang, Diana. Wala akong ibang minahal.
0: Kaya pa ulit-ulit mo akong nilaloko. Kaya pa ulit-ulit mo akong sinasaktan kasi mahal mo ko. Grabe namang pagmamahal yan, Marlon. Sobrang sakit.
1: Totoo kasi yung sinabi ko. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Kasi ikaw
0: kasi
1: lang
0: talagang... Kasi nabuntis mo ko. Yun lang naman ang dahilan eh. Huwag na tayo maglukuhan dito.
1: Diana, please. Please, makinig ka muna sa akin.
0: Ikaw ang makinig sa akin. Ayoko na. Ayoko na, Marlon. Pagod na ako. Pagod na talaga ako sa iyo.
1: Diana.
0: Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to.
1: Diana! Diana, sandali lang! Diana! Teka!
2: Papa Dudut, hindi madali para sa isang babae kapag nalaman niyang may kalokohan ang asawa niya. Sobrang sakit noon para sa amin at ilang beses kong tiniis ang sakit na yon dito sa dibdib ko. Ilang beses ko siyang pinapatawad sa tuwing nahuhuli ko siyang may kalokohan. Naawa na nga sa akin ang ibang kapitbahay o kaibigan ko dahil alam nila kung gaano ako mapagpatawad sa asawa ko. Kaya yung ibang kaibigan ko ay sila pang gumagawa ng paraan para malaman ko na nagloloko na naman si Marlon. Kagaya na lamang noong nag-send sa akin ng picture ang dati kong kaklase sa messenger ko. Picture nga ni Marlon na pumasok sa isang motel habang may kasamang ibang babae. Pareho pa silang naka-uniform na pangtrabaho kaya mas lalo ko silang namukhaan sa picture na yon. Papa Dudut, parang piniga talaga ang puso ko sa sakit noon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi pa rin namamanhid sa sakit ang dibdib ko. Bakit palaging may masakit sa nararamdaman ko sa tuwing nahuhuli ko ang asawa ko na lang bababae? Pero nananatili ako.

0: Love Stories.
1: Forever.
2: Forever.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili ninyo? Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon ang sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi magandang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. Abot kaya at bikalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa ating episode ngayong araw na ito, mga kabarangay na pinakikinggan ng mga kapuso po natin, ang ating pong center ngayong araw na ito ay si Diana na umano. Nahuhuli ang kanyang kinakasama na may ibang kinakalokohan. At ang pinakamasakit dito, yung pinakahuling ebidensya na makakapagturo sa kanyang mister na pumasok daw sa isang motel na may kasamang katrabaho, ano? Sa katunayan, nakapang uniforme pa ng trabaho itong kanyang mister kasama ng kalukadidang nito, ang kanyang kulasisi, ang kanyang iskabetche, mga kapuso. Nako, grabe. Pagtatabuyan na ba niya si mister? O kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na pipiliin niya na mahalin si Marlon sa kabila ng kanyang mga pagkukulang? Si Diana po ang makakasagot niyan at kayo, kaya huwag kayong bibitaw ha. Tutukan po natin ang ikalawang bahagi ng kanyang kwento dito po sa Barangay Love Stories. Para maganda, no? Binabati natin ang mga naka-tune in ngayon na mga nurses. Ayan, si Nia Nang. Binabati natin. Ito si Angelita Kabulay, si Lola Angelita, si Theo Kabulay at si Anea Kabulay. Maraming maraming salamat. Galing kay Nia Nang. Ayan ha. Lagi itong nakikinig. Pinababatid po natin. Oo, thank you very much sa inyong walang sawang pagtutok. Ayan. Tsaka si Theo. Ayan. Thank you ha. Sa ating pagbabalik, ang pagpapalayas po kay Marlon, susunod na kung papalayasin. Pero sabi nga niya namamanhid siya sa sakit. Baka naman sa pagkamanhid niya, tanggapin niya. Pwedeng ganun, di ba? Lahat ng yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories number 1.
4: Lahat ng bills due today? Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Stronger forever.
8: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
0: Sign up and play now at bet88.ph. and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
10: Ma'am, si Odie po, 168 pesos ang pwede centavos.
11: Ay, wala akong barya.
12: Walang barya!
10: Ay, wala akong panukuli.
12: Walang sukli.
13: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
14: Forever!
15: Number one.
4: Lahat ng bills due today. Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad. Posted agad yan for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
16: Tagasan ka?
17: Taga Maynila.
16: Tagasan ka?
17: Taga Brancaeales.
6: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
18: Di mapagtududahan, di matututunan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
15: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
6: Stronger.
16: Pinatibay!
6: Forever.
16: Habang buhay!
15: Number one.
16: Forever!
15: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
19: Love Stories.
3: Papadudot ng gabi na yon ay nag-decide akong umalis na ng bahay kasama ang tatlong anak namin. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ilang beses na pambababae ni Marlon. Pakaramdam ko ay durog na ako sa ginagawa niya sa akin, Papa Dudut. Kasi kahit na ilang beses ko siyang patawarin ay hindi naman siya nagbabago. Ang dami ko nangang kaibigan na tinakwil ako kasi napapagod na sila sa kakabigay nila ng payo sa akin. Mabuti na lamang yung nag-iisang kapatid ko na si Ate Irma. Kailanman ay hindi napagod na intindihin ako. Kaya nang umalis kami ng mga anak ko sa bahay ay doon kami sa kanya dumiretso. At kahit 10 oras ng gabi ay nagising siya at kaagad kaming pinatuloy sa bahay niya, Papa Dudut. Habang natutulog ang mga anak ko sa isa sa mga kwarto nila, doon ako naglabas ng mga hinanakit ko kay Ate Irma, Papa Dudut.

0: ko talaga maintindihan yung asawa ko, Ate Irma. Bakit niya nagagawa sa akin yun?
1: Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang hindi ko maintindihan. Paano mo nagagawang patawarin ang paulit-ulit yung asawa mo?
0: Ay, mahal ko kasi siya, Ate. Kaya mas pinipili kong patawarin at subukang kalimutan na lang ang lahat.
1: Nakakalimutan mo ba yung lahat ng sakit dahil sa ginawa niya?
0: Hindi. Habang tumatagal nga, mas lalo pa akong nasasaktan eh.
1: Eh, ayun naman pala. Kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na saktan ang sarili mo, Diana.
0: Eh, gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya.
1: Ay, naku, sabi ko na nga ba eh, yan ang dahilan mo.
0: Ate, lahat naman ginagawa ko para sa pamilya ko. Lalo na para kay Marlon. Para hindi na nga siya maghanap pa ng ibang babae. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Palagi ko siyang pinagbibigyan sa mga gusto niya kahit pagod na ako. Pero bakit ganun? Bakit palaging kailangan niya pang maghanap ng ibang babae?
1: Meron kasing mga tao na hindi nakukontento sa buhay nila. Mga lalaking mapaghanap kahit may mabuti silang asawa. At isa sa mga yon ang asawa mo. Diyos ko, Diana, college pa lang kayo. Sinusumbong mo na sa akin ang pagiging babaero niya. At hanggang ngayon, yan pa rin ang problema ninyo. Hindi sa pinangungunahan kita, ha? Pero sa tingin ko, hindi na talaga magbabago yung asawa mo, Diana.
0: Pero mahal ko si Marlon, Ate.
1: Eh, mas dapat mong unahin na mahalin ang sarili mo. Hindi pwedeng palagi na lang si Marlon.
0: Para yung mga bata kapag naghiwalay na kami. Ayokong bigyan sila ng sirang pamilya. Ayoko silang mahirapan, Ate.
1: Diana, nandito naman ako. Tutulungan kita na makapagsimula ulit. Sigurado naman ako nakakayanin mong suportahan ang mga anak mo kahit wala yang si Marlon sa buhay ninyo.
2: Nena! Nena, alam ko nandiyan ka sa loob! Please, buksan mo ng pinto!
1: Ayan na naman siya. Magpapaawa na naman yan sa'yo.
2: Nakikiusap ako! Buksan mo ng pinto! At Irma! Alam ko nandiyan si Diana sa loob!
1: Ako na lang ang lalabas para sabihin sa kanya na hindi mo siya
2: kasusap.
0: Ako na siya makausap kay Marlon.
2: Kausapin niya ako!
1: At ano ang sasabihin mo sa kanya? Ha?
2: Diana! Alam ko nandiyan ka! Buksan mo naman itong pinto! Mag-usap tayo! Kahit para sa bata man lang! Sa mga anak natin! Diana!
1: Huwag mong sabihin. Diana, kakasabi ko lang kanina na unahin mo naman sana ang sarili mo. Pero parang iba na naman yung nasa isip mo, ha?
2: Diana!
0: Kausapin ko lang naman si Marlon eh.
1: Ay! O sige! Ikaw nang bahala sa gusto mong gawin. Matanda ka na at alam ko na hindi ka papapigil sa kung ano man yung nasa isip mo. Eh, sana lang. Hindi mo na naman pagsisihan yung desisyon mo na yan. Bahala ka. Papasok muna ako sa kwarto.
2: Iwalis dito, Diana! Buksan hey! Yung pinto!
1: Manahimik ka dyan! Lalabasin ka na! Sandali lang!
3: Sa wakas, salamat naman. Pinagbuksan mo na ako.
0: Ano ba kasing ginagawa mo dito?
3: Diana, sorry na. Huh? Ayusin na natin to. Kahit para sa mga anak lang natin. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to problema natin.
0: Ikaw ang umayos dyan, Marlon. Kasi ikaw lang naman ang nagpapagulo sa relasyon na to eh. Ikaw ang problema. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit mo lang ako niloloko.
3: Diana, nagsisisi na talaga ako. Okay, ayusin ko na talaga yung sarili ko. Promise. Promise, huli na to. Huling beses na kitang sasaktan. Diana, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Mahal kita. At ikaw lang talaga mahal ko. Kaya umuwi na tayo. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Kasama ang mga anak natin.
4: Papadudot, lumaki ako sa isang broken family at pangarap ko talaga noon na magkaroon ng isang buong pamilya. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit kong pinapatawad si Marlon. Sino ba naman kasing magulang ang gugustuhin na palakihin ang anak nila sa isang sirang pamilya? Kaya naman nagawa ko rin patawarin si Marlon ng gabi na yon, Papa Dudut. Umuwi kami ng mga anak ko sa bahay at kinabukasan ay sobra-sobra akong nagpasalamat sa ate ko. Alam kong masama ang loob niya sa akin kasi ayaw niya na ring balikan ko si Marlon. Pero niyakap niya pa rin ako. Nang umuwi kami sa bahay, halos hindi ko kinakausap si Marlon. Ramdam ko pa rin kasi noon ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pilit ko yung hindi pinapahalata sa mga anak namin dahil ayoko maapektuhan sila nang away mag-asawa namin. Hanggang pagkalipas ng ilang buwan ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam sa sarili ko. Nakaramdam ako ng hindi magagandang sintomas. At nang magpa-check up ako ay nalaman ko na may sexually transmitted disease na pala ako. O yung tinatawag na STD, Papa Dudut.

0: Luto na tong sinaing. Magpiprito na ako ng galunggong para naman makapaghain na rin ako ng hapunan namin.
1: Diana, nakapagluto ka na ba ng ulam natin?
0: Hindi pa. Oo, aga mo yata nakauwi.
1: Oo, kasi wala masyadong overtime ngayon sa trabaho eh.
0: Ano yung plastic na dala mo?
1: Bumili ako ng lechon manok tsaka ice cream.
0: May okasyon ba ngayon? Hindi mo pa naman sweldo ha, bakit gumastos ka para dyan?
1: Paborito kasi ito ng mga bata, di ba? Tsaka ang tagal na rin natin hindi nakakapag-ulam ng lechon manok, kaya yun.
0: Oo nga, pero hindi ka na dapat bumili pa niyan kasi dagdag gastos lang yan. Alam mo namang medyo nagtitipid tayo ngayon, di ba?
1: May extra naman ako ngayon kasi panay overtime ko nung mga nakaraang linggo, di ba?
0: Alam ko, pero iba pa rin yung ginagamit natin sa tama yung kinikita mo sa trabaho.
1: Ginagamit naman natin sa tama kasi pagkain itong binili ko eh. Para sa inyo to ng mga anak natin. Tsaka huwag mo na isipin yung pambili para sa mga gamot mo. Nakasama na yun sa budget natin. Kaya rin ako madalas na nag-overtime. Para hindi ka mahirapan sa pagbabudget mo ng mga gastusin sa bahay. Kasama na yung mga gamot mo.
0: Kung bakit naman kasi ang mahal ng mga neresetang gamot sa akin?
1: Kailangan yun para mas gumaling ka kagad. Kagaya na nangyari sa akin noon. Gumaling kagad yung sakit ko dahil iniinom ko yung mga tamang gamot. Kumusta na ba yung pakiramdam mo sa katawan mo ngayon?
0: Medyo nahihirapan pa rin akong umihi saka madalas pa rin na masakit yung puson ko.
1: Pasensya ka na, Diana. Hindi ko kagad sinabi sa iyo yung tungkol sa sakit ko. Hindi ko naman nakalain na mahahawaan kita. Kasi madalas naman tayong gumagamit ng protection kapag may nangyayari sa atin. Pasensya na.
0: Madalas, pero hindi palagi.
1: Yun na nga eh. Kasalanan ko talaga. Sorry.
0: Wala naman na tayong magagawa kasi may sakit na rin ako. Hindi naman na natin maibabalik yung mga nangyari noon. Ang mahalaga ngayon, hindi pa sobrang lala ng sakit ko.
1: At mawawala yung sakit mo. Kagaling ka rin kaagad basta konting tiis-tiis lang, ha? Diana, huwag mong isipin yung mga gagastusin natin sa lahat. Ako ang padre de pamilya, kaya responsibilidad ko kayo ng mga anak natin.
0: Salamat, Marlon.
1: Diana, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kasi sa kabila ng lahat, nagawa mo pa rin akong patawarin at bigyan pa ng pagkakataon. Alam kong huli na to, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin, Diana.
2: Papadudot nang malaman ko na may STD ako ay naiyak talaga ako. Lalo na at naisip ko na si Marlon lang ang pwedeng magbigay sa akin ng sakit na yon. Inamin niya naman sa akin ang tungkol sa sakit na yon nang kausapin ko siya. Hindi ko alam na may iniinom na pala siyang gamot noon para sa sakit niya. At kahit na hindi pa siya gumagaling, ay may mga oras na kinukulit niya akong may mangyari sa aming dalawa. At dahil nga sa asawa ko siya at ayoko maghanap pa siya ng iba, ay palagi ko siyang pinagbibigyan. Madalas na may proteksyon kami pero may mga oras din na wala kaming ginagamit. At nang gumaling na nga siya, ako naman ang nagkasakit. Nagalit talaga ako noon sa kanya kasi hindi ako magkakaroon ng ganong sakit kung hindi dahil sa kanya. At sa walang tigil na pambababae niya, Papa Dudut.

0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Barangay LS 97.1.
2: Stronger
3: forever.
2: Forever.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Barangay LS
1: 97.1.
2: Stronger
3: forever.
6: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
7: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
8: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
6: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
9: Dito na buo ang confidence ko.
7: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
13: Find a way.
12: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
15: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
2: Stronger forever!
16: Magandang araw, mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
17: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
16: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
17: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
18: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Super saya na Sabado evening muli ang inihatid ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. Sa naganap na Super Barangayan, naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Johan, Miss Malaya at ang Super Radio DZBB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo sa ating mga kabarangay sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso. Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potent C Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
20: Tagasan ka?
21: Taga Karyedo.
20: Tagasan ka?
21: Taga Barangay LS.
1: Stronger.
20: Natiba!

0: Barangay LS 97.1 Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot, nakita ko naman ang pagsisisi kay Marlon mula nang malaman niyang nahawahan niya ako ng sakit niya. Umiiyak pa nga siya noon habang humihingi ng sorry sa akin. Pero nagsimula naman siyang bumawi sa akin at sa mga anak namin. May mga oras na maaga siyang umuwi para makipag-bonding sa mga anak namin. Naging maasikaso na rin siya sa akin kapag nasa bahay siya. At palagi niyang sinasabi na aayusin na niya ang pagsasama namin bilang pamilya. Kahit paano'y gumagaan ang pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Oo, naggalit ako dahil nahawahan niya ako ng sakit niya, pero iniisip ko na lamang naging daan pa rin yon para magbago siya. Naging paraan yon para mas ma-realize ni Marlon kung gaano niya kami dapat mahalin ng mga anak niya, Papa Dudut.

0: Jasmine, anak, dito na lang tayo sa may labas ng ospital maghintay ng tricycle, ha? Masyadong mainit kung maglalakad pa tayo.
1: Sige po, Nay. Okay na po ba ang puso nyo?
0: Medyo masakit pa rin, pero hindi na kagaya nung kanina. Mukhang umepekto na yung gamot na pinainom sa akin ng doktor bago tayo umalis sa klinik niya.
1: Kinabahan nga po ako eh. Kasi akala ko po mako-confine kayo. Namumutla na po kasi kayo kanina na eh.
0: Pasensya na kung pinakaba kita, ha. Iba rin kasi ang sakit ng puson ko kaya nagpasama ako sa'yo dito sa ospital. Sandali lang. Tatawagan ko yung tatay mo bago tayo pumara ng tricycle. Sabihin ko lang na namili tayo para hindi siya mag-alala ngayon sa opisina. Hello, Marlon?
2: Oh, Diana, napatawag ka.
0: Sabihin ko lang na pauwi na kami ni Jasmine.
2: Oh, lumabas ba na kayo?
0: Oo, namili lang ng lulutuin para sa hapunan natin mamaya. Aga ka bang uuwi?
2: Nako, hindi. Tambak na naman kasi yung trabaho namin ngayon, kaya may overtime kami.
0: Ah, ganun ba? Sige, ayos lang. Ipagtatabi na lang kita ng ulam na lulutuin ko mamaya.
2: Okay, sige, salamat. Ibababa ko na rin itong tawag kasi madami pa akong kailangan tapusin.
0: Sige, bye. May overtime na naman pala yung tatay mo.
1: Mukhang masarap pa naman yung lulutuin yung ulam mamaya, Nay.
0: Masarap talaga kasi paborito mong igado ang lulutuin ko.
1: Papapadami na naman po ako ng kain ko dito, Nay.
0: Damihan mo talaga ang kain. Ang tumabataba ka naman. Ay naku, wala yata masyadong dumadaan na tricycle dito. Mabuti pa maglakad tayo papunta dun sa kabilang waiting shed. Kasi parang mas dumadaan yung mga sasakyan dun.
1: Sige po, Nay, tara po. Grabe, Nay, excited na po ako sa hapunan natin mamaya. Ang tagal niyo na po kasing hindi nagluluto ng igado eh.
0: Palagi kasing gulay ang request ng tatay mo. Kasi mahilig siya dun. Sa mga susunod na araw, hayaan mo, dadalasan ko ang pagkakaranin natin.
1: Naku, Nay, tataba na naman po ako nito. Nay?
0: Hmm?
1: Si tatay po ba yun?
0: Ha? Nasaan?
1: Ayun po. Ayun. Malapit sa may tindahan na may punong mangga dun sa katapat.
0: Ah, parang hindi naman tatay mo yun kasi nasa trabaho siya ngayon, di ba?
1: Hindi po, Nay. Si tatay po yun eh. Sandali. Sino po yung kasama niyang babae at hawak niya pa po yung kamay tapos...
0: Anak, doon na lang tayo sa kabilang waiting shed mag-abang ng tricycle, ha? Masyado palang mainit dito.
1: Nay, hindi po ba natin lalapitan si tatay?
0: Anak, umuwi na tayo. Halika na.
1: Pero, Nay!
0: Tara na, Jasmine. Umuwi na tayo. Huwag nang matigas ang ulo, ha? Halika na.
3: Papadudot nang ituro ni Jasmine ang lalaking tinutukoy niya, alam ko noon na si Marlon ang nakita namin. Kahit nakatalikod siya, kahit na hindi siya nakasuot ng uniform na pangtrabaho, kilalang kilala ko ang hulma ng katawan niya at ang estilo ng buhok niya. At habang nagpipigil ako ng mga luha ay pinilit kong maging masaya nung pag-uwi namin ni Jasmine. Alam ko namang alam niya ang katotohanan at nararamdaman ko pero ayoko talaga na maapektuhan sila na mga anak ko sa kung anuman ang kalokohang ginagawa ng asawa ko. Kaya hanggang sa bahay ay pinilit kong maging normal ang ngiti at mga kilos ko sa harapan ng mga anak ko.

0: Ginabi ka na naman yata.
1: Tumawag ka kanina, di ba? Sinabi ko mag-overtime ako.
2: Uy, ang sarap ng ulam, ang igado!
0: Hindi ka pa ba kumain bago ka umuwi dito sa bahay?
1: Ba't naman ako kakain bago umuwi? Galing nga akong trabaho. Katatapos lang kumain ng mga bata?
0: Oo.
1: Sayang, di ko kayo naabutan. Kala ko makakasabay ako sa hapunan niyo. Nagpapahinga na ba sila? Kaya wala sila sa sala ngayon? Gutom na talaga ako. Buti marami pa tong kanin at ulam, oh.
0: Pinapunta ko na sila sa kwarto nila para makapagpahinga. Tsaka para hindi nila marinig yung pag-uusapan natin.
1: Pag-uusapan? Tungkol saan?
0: Tungkol sa ating dalawa.
1: Teka, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Diana?
0: Marlon, ayoko na. Ayoko na talaga. Maghiwalay na tayo.
1: Diana, ano na naman ba to? Akala ko ba okay na tayo? Anong drama na naman to?
0: Hindi ako nagdadrama. Seryoso ako. Ayoko na talaga. Hindi ko na kaya.
1: Pero bakit nga? Ano na naman bang ginawa ko?
0: Ang kapal din naman talaga ng mukha mong tanungin yan, Marlon.
1: Oo, kasi wala naman akong kahit na anong ginagawang masama.
0: Grabe. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. At kahit kailan, hindi ka na talaga magbabago.
1: Diretsuhin mo na lang kasi ako, Diana. Ano ba talagang problema at nagkakaganyan ka na naman? Kasi hindi ko nga maintindihan.
0: Nakita ka namin ang anak mo kanina. May kasama kang ibang babae at hawak-hawak pa ba yung kamay niya? Ano? Hindi ka na naman makasagot agad? Kasi nag-iisip ka na naman ng bagong kasinungalingan?
1: Diana, ano kasi yun?
0: Huhulaan ko. Natukso ka na naman. Ikaw na naman ang nilandi, kaya bumigay ka lang. Ay, grabe ka, Marlon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hinayaan mo pa talagang makita ng anak mo yung kalokohang ginagawa mo?
1: Hindi ko naman alam na nandun kayo eh.
0: O bakit? Anong gagawin mo kung alam mong nandun kami ni Jasmine? Sa ibang lugar kayo maglalandian? Yung mas malayo pa? Yung mas tago? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo?
1: Diana, alam mo namang ikaw lang yung mahal ko, di ba?
0: Kaya pa ulit-ulit mo kung ginagawang tanga kasi ako yung mahal mo. Hindi ka na talaga na konsensya, no? Pagkatapos mo akong bigyan ng sakit, nolokohin mo pa rin ako.
1: Diana, please. Yung nakita nyo kanina, wala lang yun. Pampalipas ko lang ng oras yun. Pamparaos lang yun. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ayoko mawala ka sa akin, Diana. Ayoko mawala kayo ng mga bata. Please, maniwala ka sa akin. Diana, sorry talaga. Sorry. Ay, sorry talaga.
0: At sorry din, Marlon. Kasi hindi ko na talaga kayang tiisin lahat ng to. Hindi na kita kayang tiisin. Naimpake ko na yung mga gamit namin. Hinihintay ko na lang si Ate Irma na sunduin kami dito. At huwag ka nang mag-aksaya ng oras na pigilan kami. Kasi buong-buo na yung desisyon ko ngayon. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to!

Papadudod, sa totoo lang ay parang kaya ko pang tiisin ang panluloko at pananakit sa akin ni Marlo noon. May bahagi kasi sa sarili ko na kaya ko pa siyang patawarin. Ang hindi ko kaya ay yung nakitang sobrang naapektuhan ng mga anak ko. Matatalino sila kaya alam nila ang nangyayari sa amin ng mga magulang nila. Lalo na ang panganay kong si Jasmine. Pagkatapos naming makita noon si Marlon na may kasamang ibang babae, buong araw siyang nakatulala at palihim na umiiyak. Yon talagang nagtulak din sa akin na tuluyan ng bumitaw. Nang sunduin nga kami ni Ate Irma sa bahay, sinubukan pa kaming pigilan ni Marlon. Kinausap niya ako at kinukumbinse na huwag nang umalis, pero sadyang buo na talaga ang plano ko. Sa pagkakataon na yon ay pinipili ko naman ang respeto para sa sarili ko. Ngayon ay 3 taon na kami na co-parenting ni Marlon. Magaling na rin ako sa sakit ko at mas maayos na ang trabaho ko. Ang focus ko ngayon ay ang sarili ko at ang mga anak ko. Maraming maraming salamat po, Papa Dudut, sa oras na ibinigay ninyo para sa akin. Naway nakapag-iwan po ng aral at inspirasyon ang kwento ng buhay ko para sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Diana.

barangay, napakasarap pakinggan ng mga pagsusumamo at pagsuyo ni Marlon sa ating sender na si Diana na siya ay magbabago. Bumalik lamang itong si Diana at bumalik ang kanyang pagtitiwala, no? Talagang lahat gagawin niya para hindi sila magkahiwalay. Ngunit dumarating talaga sa punto, mga kabarangay, na this is it. Done deal, hiwalayan na. Shake hands. Diba? Wala nang balikan. Bagamat sinabi po sa atin ni Diana na may parte pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal niya para sa lalaking ito na patuloy na nananakit sa kanya, eh nire-respeto po natin yon. Pero nakakatuwa na mas matimbang sa kanya, mga kabarangay, ang nararamdaman ng kanyang mga anak, no? Kaya nagkaroon siya ng respeto naman sa kanyang sarili na protektahan din ang kanyang mga anak para hindi magpatuloy, no? Yung sabihin na natin, sorry for the term, pambababoy, no? Na napaparamdam ng kanyang mister sa kanilang pamilya. Alam po ninyo sa ating sender na si Diana, maraming maraming salamat. At alam ko na naging inspirasyon ka

sa lahat ng mga may kapareho na dinadanas mo, no, na may mga options naman pala na pwede pang piliin bukod sa pagtitiis. Bilang isang magulang, natural lamang na manaig ang iyong protektibong reflex, no, pagdating sa iyong mga anak. Ibig sabihin lang, syempre, priority mo na protektahan yung mga anak mo, no. Nang makita mo ang epekto nito kay Jasmine na natulala siya, diba ang sakit sa magulang, no? Yung nakikita mo nasasaktan yung anak mo at iisipin mo na ako kaya kong tiisin lahat eh, pero wag naman sana yung anak ko, diba? At napatunayan din niya, mga kabarangay, na ang pag-alis po niya ay hindi naman pagsuko, kundi isang akto ng pagmamahal at pagliligtas sa kanilang kinabukasan. Maraming salamat po, mga kabarangay, for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa Barangay LS Forever.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Maria Ana Cruzate sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Simple lang ang gusto ni Angel. Yan ay i-fulfill ang wishes ng lolo niya.
2: Ready na po ba kayo sa Lolo Savvy's bucket list?
1: Pero sa new era na to ng buhay niya, handa ba siya sa challenges at mga unexpected na makikilala?
3: Gusto ko lang kasi kumanta ulit na di ako pinagkakaguluhan.
1: Next Gen Kilig takes over Afternoon Prime with Heath Hornales, Marco Masa, Clifford, and Caprice Cayetano. You're my favorite song. Weekdays, 4 p.m. sa GMA.
4: Barangay LS, 97.1.
5: Stronger forever!
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
7: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
9: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Lahat ng bills due today!
14: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
15: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash, G-Bills.
1: Gabby Concepcion as the Pogi President.
17: Ayoko pang pag-usapan yung bagay na yan at mas lalo ayoko pag-usapan yung pagiging presidente.
18: Hello po sa inyong lahat. Ako po si Melody.
1: Sanya Lopez as the Pretty Yaya.
19: Prince Charming, that just happens in fairy tales, not in real life.
1: We're bringing back the Dream Love Team.
12: Pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko tatlong anak.
3: Kota na pala, sir, kasi tatlo na sila.
12: Gusto ko sanang tagdagan pa.
1: First Yaya, simula Lunes, 9:35 p.m. sa GMA, 11:25 p.m. on GTV.
7: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Mocha Frap 4.
6: Aray!
4: Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po.
18: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
13: Ay, wala akong barya.
2: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
2: Walang sukli.
5: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
17: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
19: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
19: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
17: Mmm!
11: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
19: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Taga-san ka?
0: Taga-Abad Santos!
14: Taga-san ka?
0: Taga-Barangay LS! Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila.
9: Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number 1 and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Di mapagdududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number 1. Super Radio DZBB ang number 1 AM station. At Barangay LS 97.1 ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
7: Barangay LS 97.1 97.1
20: Barangay LS
0: Stronger
21: Pinatibay!
20: forever.
21: Habang buhay!
7: Number one.
22: Forever.
23: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay. Mga kapuso po natin naka-tune in ngayon sa ating programa. Marami po sa inyo ang mga dry na ang mga eyes dahil sa luha at sakit na kanilang naramdaman sa ating episode ngayong araw na ito na share nga po sa atin ni Diana. And alam ko na hindi lang po si Diana ang nakaka-experience ng ganyan. Hindi man mag-asawa, pwede mag-jowa. Mag-jowa pa lang niloloko na marami ng red flag pero hindi mahiwalayan dahil may mga sinasaalang-alang. Pwedeng anak, pwedeng dahil si guy financially very stable na tumutulong sa kanya sa mga pangangailangan niya pero inaabuso naman siya sa paraan ng panloloko. Ngayon, kailangan mong humanap talaga, no, ng paraan na hindi maramdaman ng ganyang klase ng pagtrato sa isang relasyon. Which is, pwede kang umexit, pwede mo siyang kausapin para magbago siya. Option number 3 ay ipahiya natin sa social media. Joke lang, kayo naman. Kasi di ba yung iba ganun? Pag naglolo ko, ini-screen siya, tapos ano, pinapaviral. Huwag niyong gagawin yun kasi kayo din na mapapahiya. No? Depende kung kaya niyong i-handle. Kasi yung iba, nagkakaayos. Nagkakabalikan yata or nagbabago yung lalaki kapag napahiya. Pero mas maganda kasi na mag-stick ka sa isang tao na kaya ka nga nakikipag-boyfriend, girlfriend, asawa, di ba? Kasi naghahanap ka ng katuwang sa buhay mo para maging maayos yung pakiramdam mo. Hindi yung aapi-apihin ka, di ba? Nakipag-boyfriend ka ba para apihin ka ng boyfriend mo at lukuhin ka at magmukha kang tang GA? Di ba? Di ba nakakatang GA lang talaga kapag ganun ang estado mo sa buhay? Na, uy, kumusta kayo ng boyfriend mo? Eto, nagmumukha akong tanga kasi araw-araw ko niloloko. Di ba ang pangit? So, hanap po kayo ng karelasyon na handa kayong mahalin, protektahan, ipaglaban. Di ba yung sinasaalang-alang yung nararamdaman mo, hindi lang yung nararamdaman niya kasi lalaki siya, na kailangan marami akong babae, hindi eh. Ang tunay na nagmamahal, mga kabarangay, handa kang protektahan, handa kang unahin bago siya. Yan ang tunay na nagmamahal. Ang sakit naman, Papa Dudot. Pero yun po ang totoo. Ito na po ang reaksyon ni Charles Gomez. Tama ang naging desisyon mo, Diana. Kung paulit-ulit na ang panloloko at wala ng pagbabago, mas mabuting maghiwalay kesa manatili sa isang relasyon na puno ng sakit, pasakit. Mas mahalaga ang kapayapaan ng isipan at magandang kinabukasan ng mga anak. Kung kaya, panatilihin na lamang ang maayos na co-parenting para maramdaman mo pa rin o maramdaman pa rin ang mga anak mo ang pagmamahal at suporta ninyong dalawa. Diba? May tatay pa rin at may nanay pa rin. Si Benedict Pascual, dapat nung una pa lang, hindi na niya binigyan ng pagkakataon. Kasi mulit-muli siyang sasaktan. Pero hindi pa uli ang lahat, no, na hiniwalayan na niya. Pabati naman sa mga kasamahan niya sa 14M kay Sir James Mark Lemon, si Don Casmot. Ayon, salamat po. At once again, binabati ko ng congrats, no, si Miss Mirna Celestino at ang kanyang unik kaiha. Congrats dahil ito gagraduate na at hindi lang basta gagraduate si Delamere Angelica Martire Celestino kundi gagraduate po siya na cum laude sa UPLB UP Los Baños sa Bachelor of Arts and Science hindi pala Bachelor of Arts Communication Arts Batch 2026 so cum laude ito. Congrats ha. At sana yung mga estudyanteng nakikinig ngayon, nanonood sa live streaming, mag-aral kayong mabuti, no? Para sulit naman yung pinaghihirapan ng inyong mga magulang. Pwede kayong magpaka-cum laude rin, di ba? At si Inigo, binabati ko si Inigo. Maraming salamat everyone for joining us. Congrats ka sa mga magulang, kay Miss Mirna at kay Papa Fidel. Sa inyong, ito yung achievement din ng mga magulang ha, kapag gagraduate ang mga anak na may isasabit ang mga magulang. Diba? Sarap sa pakiramdam O kaya sabi ko sa inyo eh, humanap kayo ng mga bagay na magpapasaya sa inyo. Ganoon. Hindi yung hanap kayo ng jojowain ninyo, malolokohin lang kayo. Ako po ang inyong si Papa Dudot, nakasama ninyo sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever.

lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad.

0: kumana ng Connecticut, papasok po ng Ortigas, Green Hills. Labas po sila dito sa may intersection po, ay sa bagay traffic din po. Bye-bye na lang po nila yung sa bagay mapuro ma-traffic po ngayon, sir, kasi may pasok po yung estudyante.
1: Oh, so
0: drivers po sila sa mga looban.
1: Oh, kahit mga inner roads po, traffic din.
0: Opo, traffic din. Kasi yung galing nga po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun. Tapos yung nagagaling din po ng San Juan, na mga kakaliwa naman po palabas ng EDSA, mabigat na rin po yun. Ganon din po yung show, yung nagagaling din po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun kasi lampas na po ng show intersection yung buntot po, nasa Reliance na po.
2: Ma'am Susan, maraming salamat po sa advice ninyo. Baka siguro sa mga susunod na programa ay makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo para naman yung mga naka-monitor sa atin ay alam kung saan po pwedeng gumalaw, kung po pwede pang gumalaw at maghanap na ibang po pwedeng daan.
1: Alright po, yan po si Ma'am Susan Andino mula sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po. At least meron ng idea yung mga kapamilya nating mabayahe pa rin po. Palabas pa lang po ng bahay at dadaan sana dyan sa EDSA. Eh paano? 6:01 na, baka matraffic din tayo.
2: Kaya kung po pwede ho, ika nga ay hindi pa naman kayo napapasubo doon sa areyang yan ng south and northbound lane ng EDSA sa White Plains area, maghanap na po kayo ng ibang po pwedeng daan kahit medyo malayo-layo. Dahil baka kayo maipit sa traffic, hindi na kayo aabot sa inyong mga trabaho on time.
1: North at southbound ang apektado.
2: Yung mga pa-north.
1: Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Manabat. Konting lamig lang ng ulo ha. Konting lamig ng ulo. Ika nga, wala na ho tayo magagawa sa ngayon ha. Pero yung mga traffic enforcers may magagawa kung i-clear po yung parting yan ng EDSA.
1: Magmaneho po ng maayos. Merong
2: biglaang
1: rally doon sa may White Plains mula kaninang alas 4 ng madaling araw.
2: Walang abiso ha.
1: Mukhang ganun ang lumalabas kasi walang abiso, walang permit. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
2: Bye!
3: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Ano ba? Gising na, bango na, wakey wakey, 6:03 in the morning. It's Tuesday.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Let's go, let's go, let's go! Late na tayo! Arriba, arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Inimbisigahan ng dalawang personalidad kaugnay ng sinasabing banta ng pamamaril at pananaksak sa paaralan sa Batangas. Kahapon po sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubre ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamaril at mananaksak ng kapwa-estudyante. Kabilang sa tinukoy na person of interest ng grade 10 student at hindi pinangalan ng 20 anyos na lalaki. Hindi po isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na gumamit ng pekeng pangalan ng estudyanteng nagbanta online. Pero iniimbestigahan din ng posibilidad na posibleng ginawang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagpatupad ng remote learning ang paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang face-to-face classes sa afternoon classes matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi po ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob kaugnay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan. Dahil dito, rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa imbestigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan. Samantala, nakita naman ng DSWD ng discernment o may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gadzalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 pinatilyong suspect na nananatili sa kustodiya ng DSWD. Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Ilang ulit na po kami nag-imbita sa Philippine National Police para sana bigyan tayo ng tip. Ano ba ang gagawin mo kung ikaw ay nagkaroon ng encounter? Meron na ngayon. Mamaya, tama po yan. Ang tabayanan ninyo, ha. Ano ba ang gagawin mo? Paano ba ang diskarte niyan? Pag ikay naka-encounter ng juvenile o di kaya ng minor na gumagawa ng isang bagay na medyo labag sa batas. Pero alanganin, nag-aalangan palagi yung ating mga kababayan. Anong gagawin natin pag yan ay niresbaka natin o pinatulan natin? At teka muna, baka tayo ang madali sa ilalim ng batas. Ayan po, abibigyan tayo ng tip mamaya ng taga-Philippine National Police. May pangamba ang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ang pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Kukunin talaga, hindi na ibabalik. Kaya maganda siguro yung walang cellphone habang may klase. Kumbaga, lagay natin lahat sa isang lalagyan, yung cellphone ng mga bata, wala, no cellphone during classes. Hindi yung kukumpiskahin mo tapos ibabalik mo pagkatapos na ng school year. Eh, teka muna, may silbi din naman yung cellphone, di ho ba? Sa ilalim ng pulisya, ibabalik po yung nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Ayon kay Mayor Gun Gika. Abay, walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paralan. Pero layo ng pag-iigpit, nasolusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisya pero hindi patiyak kung akma ang parusa. Hihingi naman o hiningi ng Malacanang ang opinyon ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon hanggang sa ngayon. Punta muna natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:09. Ura sa pila si Tresha Lindo. Merong pagtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio. Go Tresh! Kaninong grupo yan?
2: Good morning, Alvin. Bago pa nga mag-alas 6, maraming individual na ang nagtipon dito sa may Liwasang Bonifacio sa Maynila. Tikob yung bibig nila, Alvin, nang sinubukan natin kausapin yung ilan sa mga realista, ayaw lang bagitin kung anong grupo sila galing, kung ano yung pinaglalaban nila ngayong araw o kung hanggang anong oras sila mananatili dito. Pero doon sa LED screen na nakatayo doon dito sa area, may music video naka-flash doon. May nakita kong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo naka-flash doon sa screen. Kaya posibleng INC nga yung nagtipon dito. Katotohanan, pagbabago at hustisa yung naririnig kong tema sa kanta na pinapatugtog ngayon dito. Bukod doon sa nabanggit kong LED screen, Alvin, may malaking stage na kasalukuyang sinaset up dito. May mga malaking speaker. Ayan, saka yung dalawang LED screen nga na nabanggit ko. Kahit maulan ngayon, Alvin, mukhang handa sila. Kasi sa napapansin ko, may mga yung ilan, may dalang camping chairs. Yung iba dito, gaya sa side ng Liwasan. Dito muna sila sumilong, Alvin, dahil medyo maulan ngayon, umaambon. Ito lamang yung, kumbaga parang pinaka, may silong itong mga puno dito. Dito sila nag-set up ng mga camping chairs sila na mga sapen. Yung iba nakakapote, meron ding dalang payong. Wala tayong nakikitang police na nakadeploy dito sa lugar. Karaniwan dito sa may tapat ng post office sila nakatayo. Pero
0: gano'ng karami, Trish?
2: Sa wala tayong eksaktong datos, Alvin, pero sa estima ko kahit merong 100 plus yung nakatayo dito ngayon. Bago 6 a.m., Alvin, dami ng tao. Ayan nyo ba, nakaupo dito.
0: So mga mahigit 100.
2: Mahigit 100 sa tingin ko, Alvin, ha, pero wala pa tayong nakikita, nahihingin or nabibigay sa atin na confirmation mula sa MPD. Tsaka kung meron bang nilakad na permit. Doon sa pagkakaalam ko, isa kasi sa mga Freedom Park itong Liwasang Bonifacio, kumbaga hindi na kinakailangan ng permit para makapag-set up dito. At yan muna latest mula dito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa'yo, Alvin.
0: So wala pang programa, Trish?
2: Yung nairinig nating detalye doon sa mga bulong-bulungan lang dito ay around 8 a.m. magsisimula yung programa. Hindi nga lang natin alam, Alvin, kung tatagal ba ito buong araw lamang o posibleng tumagal ito ng ilang araw, yung ilang oras, kung ilang oras, kung kumbaga buong araw lang ba o tatagal ng ilang araw yung pagtitipo nila dito, kung meron bang mga mag-overnight. Yan yung hindi pa natin makonfirm kasi, Alvin, iwas talaga sa mga tanong yung mga nakakausap natin dito. Ayaw humarap sa media kahit yung iba nating nakakasamang media dito. May mga napapaulat pa kayo bang kasamahang media kanina raon madaling araw ay pinakapaalis yung ibang members ng media. So far, wala pa akong nakitang mga parang big personalities na pumunta dito.
0: Bakit pinapaalis yung media? Hindi, kung yan ay Freedom Park, kung ikaw ay may karapatan na pumunta dyan at mag-rally o di kayo magpahayag ng damdamin, edi mas may karapatan din yung media na mag-cover kasi Freedom Park, ika mo yan eh.
2: Igalbe, hindi din natin hindi din natin mahihi talaga yung pinakapaliwanag sa kanila kasi ayaw talaga magsalita, Alvin, wala tayong makausap dito. Ayan, may mga ilan pang mga dumadating. Walang pati din yung dati ng mga tao, Alvin, yung ilan. At in terms naman sa traffic din pala, madagdag ko na rin, light to moderate na yung traffic. Kung manggagaling ka sa may Quezon Bridge, galing Quezon Boulevard, papupunta ka dito sa may tapat, madadaan ka sa tapat ng Liwasang Bonifacio, sa may Hidden Garden, papunta yan sa may Padre Burgos Avenue. So far, ayan yung sitwasyon light to moderate yung traffic. Kanina bago mag 6 a.m. di naman apektado yung traffic, pero ngayon dahil posibleng rush hour ay may konti nang pagbagal sa usad ng mga sakyan.
0: Naambun ba dyan?
2: Alvin, maulap, maambon kanina, pumusta yung ano eh, yung ulan eh, ngayon tumila na lamang ulit, kaya yung iba sa mga lumahok ngayon dito muna sa mga puno, sumilong.
0: Sige, pabalikan kita maya-maya, X to Trish.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod po natin si Sus Legaspi. Kasi po meron po sa Maynila, meron din sa EDSA. Malapit po dyan sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Nandun po si Sus Legaspi. Go, Sus!
4: Alvin, mag-alas 4 pa lamang na madaling araw kanina, nagmarcha na yung danda mga realista mula EDSA Corinthian Northbound hanggang dito yan sa EDSA People Power Monument sa tala ng MMDA. Nasa 500, yung nakilahok sa marcha na dumiretso dito sa White Plains Avenue. Sinumpirma sa atin ng pulisya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang saramihan sa mga nagrarally, pero hindi pa nila matiyak kung may kasamang iba pang grupo. Ang mga nagtitipon, nakasuot ang puting t-shirt na may nakasulat na Transparency and Accountability. Ang ilan naman may bitbit pa mga banner ng karatula na may nakasulat na panagutin ang tunay na salarin. Nakamantay na dito sa lugar yung mga pulis para magpanatili ng seguridad. Alvin, patuloy na nadaragdagan itong mga nagtitipon sa People Power Monument na yung ilan ay lula ng mga tourist bus. Sa ngayon, inaayos pa nila yung entablado, dinaanan natin doon sa may bahagi ng White Plains Avenue kanina, kung saan inaasahan magpo-programa yung mga realista. Wala pa rin sa kanila, Alvin, no, na tahasan nagsasabi kung ano talaga yung pakay ng kanilang pagtitipon. Sa ngayon, sa lagay ng traffic dito, Alvin, ay pinadaan na sa EDSA busway yung mga motorista, kaya isang linya na lamang ng kalsada yung nadaraanan magmula doon sa may bahagi ng EDSA Corinthian hanggang makalagpas dito sa may EDSA White Plains o Corner White Plains dito nga sa may EDSA People Power Monument, northbound yan, ano? Dahil napuno na ng mga tao itong kalsada, kaya talagang masikip yung usad ng mga sasakyan. Southbound naman, Alvin, halos walang paggalaw mula doon sa may bahagi ng EDSA Connecticut hanggang makarating doon sa may intersection ng EDSA Ortigas Avenue. Yung mga magpupunta dito sa may bahagi ng People Power Monument, umiikot na lamang doon sa mismong Ortigas Avenue hanggang dito sa may Temple Drive para makarating dito sa may bahagi nga ng White Plains Avenue. Sa ngayon, Alvin, ganito yung sitwasyon. May mga rallyista dito na nasa mismong kalsada at habang dumadaan yung mga sasakyan ay sumisigaw sila, kumbaga parang bilang pakikisa o nais nila makiisa doon sa kanilang panawagan na ngayon nga hindi pa rin nila tahasang tinutukoy kung ano. Pero ang nakikita rin natin dito, Alvin, ay may mga flag nga ng Iglesia ni Cristo, watawat na iwinawagayway, at napuno na rin, parang nagmisulang parking lot na rin itong mismong bahagi ng EDSA sa may corner ng White Plains Avenue, punong-puno ng mga bus at mga service vehicle na ginamit para maghatid ng mga rallyista dito mismo sa lugar na ito.
0: Saan yung traffic nagmumula, Ikamo, at yung mga sasakyan ba nila ay pinark nila sa kahabaan lang ng EDSA?
4: Kita natin yung mga sasakyan nila, Alvin, nakaparada doon pa lang sa may bahagi ng Temple Drive, nakaparada na doon hanggang makarating ng White Plains Avenue, magkabilang kalsada, nakaparada na. Makalabas dito sa EDSA, nakaparada pa rin. Dito sa may kanang bahagi ng kalsada, northbound, nakaparada yung mga tourist bus. At hindi na rin, kahit pa ginawang paradahan na, Alvin, hindi rin talaga madaraanan na halos ng mga motorista dahil napuno na rin talaga ng mga tao yung kalsada, kaya sa bus lane na lang dumadaan lahat. Mapa EDSA carousel man o pribadong sasakyan.
0: So ibig sabihin yung bilang abot na ng 1,000 sa ngayon dyan sa area mo, kasi kay Trish dun sa Liwasan, daan-daan dyan sa EDSA People Power Monument, 1,000-1,000 na ba yung mga tao, yung mga nagkikinis protesta?
4: Alvin, wala mga tayong eksakto pang datos sa ngayon, ano? Pero parang gano'n na nga, ano? Tila isang 1,000 na ito dahil lang pinagbabasehan natin dito yung bilang ng mga nagtipo nung White Ribbon March. Parang halos gano'n na rin karami yung mga nagtitipon dito ngayon.
0: So, ibig sabihin, ito ay biglaan, Zeus. Walang abiso galing sa, o papunta sa MMDA, galing sa mga nagrarally. Kung baga hindi sila nag-abiso, biglaan lang.
4: Tama. Na may nakausap tayong mga MMDA enforcer kanina. Nagulat sila, no, mga bandang alas tres na madaling araw kanina nang magkaroon ng ganitong klase ng pagtitipon sa may bahagi nga ng EDSA Corinthian at nagmarcha patungo dito sa EDSA People Power Monument. Maging yung mga pulis na nakausap natin kanina, sinabing biglaan din talaga ito. Wala silang natanggap na abiso patungkol sa pagtitipon na ito.
0: Sige, kontakin mo rin si General Torre. O di kayo mga taga-MMDA, paano ka mo yung diskarte? Kasi may pasok ngayong araw. Ano po? Nakakaawa din po yung mga maaabala na syempre bawal pumalate. Ano po?
4: Hello, Alvin.
0: Ano pa, no? Ano yan, Sus? Oh, naputol na si Sus. So, hindi ka ako ipatawagan natin yung MMDA para na sa ganun malaman po natin papanong diskarte, no? Kasi kawawa naman po yung mga manggagawa na maapektuhan at malilate sa trabaho. Eh, siyempre, hindi mo naman pwedeng idahilan na may rally po kasi, ma'am, sir. Ay, hindi po ako nakapasok. Ulit po ako napasok. 6:18 in the morning, puntahan natin si Arnel Ozaita. Go, Nel.
5: Yes, Alvin, hawak na ng Batangas City Police ang estudyante na nagbanta na mamamaril sa kanyang eskwela na nagresulta ng suspension ng klase sa Batangas City Integrated High School kahapon. Ayon kay Lieutenant Charme Ama, Public Information Officer ng Batangas City PNP, natukoy na nila ang 17-anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may mga nakapost pa umano itong may hawak na baril. Mayroon din anyang dating record ng pananakot sa social media ang estudyante, kaya madali nila itong natuntun.
6: Dahil po sa maagap na pagkilos po ng otoridad, so natukoy na po ang 17-year-old natin na child in conflict with the law bilang person of interest. So, agad po siyang isinailalim sa mastong assessment at intervention sa pakikipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office o CSWD o alinsunod sa umiiral na alintunin na Juvenile Justice and Welfare System.
5: Samantala, Alvin, tuloy na ang pasok ng mga estudyante ngayong araw matapos matiyak sa assessment ng PNP at school officials na wala ng banta sa mga mag-aaral maging sa mga guro ng paaralan. Matatanda ang sinuspend din ang paaralan kahapon ng pasok matapos makatanggap ng impormasyon sa social media ng paaralan kung uko sa banta ng grade 10 student na babarilin niya ang mga estudyante na nasa grade 7, 8, 9, and 10 dahil sa pambubuli umano sa kanya. At yan ang balita.
0: Teka muna, Arnel, anong motibo ng bata at ano ang magiging parusa sa ginawa niya?
5: Alvin, ang motibo lumalabas sa investigasyon ay binubuli umano siya nung nasa grade 7, 8, 9, and 10. Kaya siya gustong gumante sa pamamagitan ng pamamaril. Ngayon, sabi nitong si Lieutenant Sharon Ama, ang PIO ng Batangas City PNP, nasa kustudiya na ng CSWD yung bata at doon gagawa ng assessment at intervention sa ilalim ng CSWD.
0: So ibig sabihin, hindi pa malaman kung totoo yung allegation ng bata o baka prank lang dahil ayaw niyang pumasok dahil may exam?
5: May possibility rin ganun na, Alvin. May tinitingnan din nilang angulo sa ganun na rason ng bata.
0: Oo nga. Anyway, thank you nila. Maraming salamat. Extra, please.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
0: Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
1: Naka-report agad sa DCMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga. Sabi nung isa, parang tulog yung boss. O nga, namamalat ako, no? Naku, mukhang nagbabadya po. Tuesday pa lang naman. Martes pa lang. Pagod na yung boses. Oh my goodness, hindi po pwede yan. Kailangan natin bumawi. Dahil hindi pwedeng tutulog-tulog yung boses natin sa ganitong oras. Kailangan pang energy. Hindi pwedeng walang energy, ha? Maganda umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Ted Kuha. At si Paolo Baden ng Virac Catanduanes. Maganda umaga din kay Ambassador Francis Chua. At of course, kay Dr. Angelo Librojo. Lightning rally daw ba yung sa EDSA? Anong grupo? Hindi, sabi nga rin, Iglesia ni Cristo, ano po? Kaya pinatatawagan po natin ang MMDA para malaman pa paano diskarte mo ngayon kung yung napuno na ng sasakyan, nag-park na doon sa EDSA mismo hanggang sa White Place, hanggang sa Temple Drive, ay meron mga sasakyan po ng Iglesia ni Cristo, anong diskarteng gagawin? Lalo pa nga't yan ay biglaan at walang paabiso po sa mga otoridad. Ituloy natin ang mga balita sa oras na 6:22. Tuto lang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senator Bob Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Sinasabing maraming pag-aaral ang nagsasabing walang kaugnayan sa video games ang insidente ng pamaril sa mga paaralan. Nanang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan po ang panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media. Ay, teka muna, may pahabol. May naiwan. Pwede maiwan si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
7: Good morning, Alvin. Umabot sa 30,000 pamilya ang nakatanggap na ng libreng bigas sa ilalim ng free rice program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zambales. Ayon kay Zambales, Provincial Consultant Engineer Mariano Domingo, malaking bahagi ng mga ipinamahaging bigas ay ani ng mga local farmers bilang inisyatiba ng provincial government na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabili ang kanilang ani. Halos 20 kilong kada pamilya ang naipagkaloob sa halos 30,000 benepisyaryo kung saan higit sa 636 na metriko tonelada ng bigas ang naipamahagi ng Provincial Social Welfare and Development at maging ng Provincial Government. Prioridad na nabigyan ito ang mga may kapansanan, disability, senior citizens, solo parents, parents ng mga undernourished children at iba pang vulnerable sector. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Maraming salamat, Manong Rod Eason.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sabi ni Dr. Libro, may magpasalabat ka raw. Oo nga, ano po. Dr. Mario Festin, magandang umaga. Ganun din si Honey Reyes at si June Villa ng Koh Samui sa Thailand. Ann Bustamante Calumardi, good morning din. Lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng low pressure area na posibleng maging bagyo. Kaya pala maulan sa labas. Ulit po ito namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuloy ang maging bagyo. Inaasa magdudulot ang LPA at habagat ng pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Dito po sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng pag-ulan simula tanghali hanggang hapon. Samantala, lalo pang bumagsak ang nivel ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Hindi po kasi nasaswak yung ulan dun sa bunganga ng dam yan, oh. Dapat ganun na lang, Lord. Pag may ulan, diretso na kagad dapat sa Angat Dam. Nasa ganun

0: 48. O, yun ang, naku po, pag may 48, meron na yung ano, may mga areas na na babawasan yung pressure at may mga areas na na makararanas po ng water interruption. 48 na lang eh, 50 yan dati. Nandun na po sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba na rin ng National Water Resources Board sa 48 na lang narinig ko eh. Parang dinadownplay pa ni ng NWRB yun. Siyempre, da-downplay nila kasi may impact po yun sa ating mga consumer. So, dati 50, ngayon ang alokasyon ay 48 cms cubic meters per second. Alamin ninyo sa inyong concessionaire kung anong epekto niyan, ha? O, binaba nga po sa 48 ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 50 cubic meters per second. Sa oras na 6:27, Congressman Roman Romulo ng Pasig City Lone District sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning.
1: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AM, DZMM!
7: Ang husay!
8: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww.
2: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
2: Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
15: Gising Pilipinas.
0: Alam mo na, balikan po natin yung EDSA bago si Congressman Romulo. Congs, saglit lang ha, si Zeus Legazpi kasi may follow-up kasama sa si Police Major General Anthony Aberin, ang Regional Director po ng NCRPO. Go, Zeus!
16: Yung mga kababayan. Alvin, dito nga tayo ngayon sa EDSA People Power Monument kung saan kasama natin si Police Major General Anthony Aberin Jr., ang Director ng NCRPO. Narito ang kanyang tinig, ano, makakapanayam natin siya ngayon.
17: Pangyayari po ito ngayon. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it.
18: Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA. Ay dito sa Metro Manila itong EDSA at ngayon ho ay hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Aberin, sir?
17: Tama po kayo dyan. Kanina, mas malala po kayo.

0: kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito, naparahan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila is mag-move ng konti. Nang sa ganun, may puwang kung saan pwedeng makataan yung ibang motorista. And as of now, kahit pa paano, may nakakataan po ngayon.
1: Oh. General, ang tanong lang po nung ilan ka ating mga kababayan ay paano nangyari po na parang biglaan po ito? Meron po bang perbita? Ano pong mga grupo yung nagtitipon dito ngayon, General, sir?
0: Kanina, habang kausap natin yung liderato nila, isa, sinabi nila na wala nang permit. So
2: sa bayan kay Pampari, nilipin.
0: Wala pong permit yung rally.
1: Sir, kamusta naman po yung so far sa crowd estimate natin kanina, 500 as per MMDA. Ngayon, sir, kamusta po yung ating dami ng mga nagpupunta? Lalo't dumarami pa, parang yung iba po yung sakay ng mga
0: bus. Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung ano. May sistema po kasi dyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate. But may mga camera naman. Makikita nyo naman siguro kung gaano karami ito.
2: General, yung ating anchor, si Anthony Apernat.
1: Alvin, yan nga, no? Yung paliwanag ni Police Major General Anthony Aperin na biglaan din talaga itong rally na ito. At kinumpirma niya kanina na yung mga nagtitipon dito, yung mga miyembro nga ng Iglesia ni Cristo. Kanina naman ay sinabi niya rin na ang patuloy yung kanilang effort ano para madaanan pa rin itong bahagi na ito ng EDSA White Plains Avenue. Ang naging diskarte nila ay pinadadaan nga yung mga motorista dito sa may bahagi ng EDSA Busway habang may isa pang linyang binibigay para naman doon sa mga emergency vehicle na ang ginagawa naman ng ibang mga dumidiskarteng motorista ay sinasabayan. Ito yung mga nakamotor. Ano. Yan yung pinakahuling
3: siguro dito. Zeus, tanungin mo pagkatapos mong mag-report ngayon kasi mukhang may nag-interview na kabilang istasyon na, no? Tanungin mo si General, ano ang instruction? What is the instruction from the higher headquarters? Yan ba ibubuwagin? Yan ba tatanggalin ba lahat ng mga sasakyan na nakahambalang dyan sa EDSA? O paano? Paano ang diskarte ng mga otoridad?
1: Tama ka dyan, Alvin, ano, may kapanayam lamang siya na ibang istasyon, pero tatanungin natin yan sa kanya pagkatapos niya magsalita dito ilang segundo lamang mula ngayon. Ano?
3: Babalikan kita, Zeus, ha? Babalikan kita dyan.
1: Marami salamat, Alvin.
3: Pag meron, ha?
1: Marami salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMF.
3: Thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Takbay nangyari, naka-report agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30.
3: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta na kaagad natin si Congressman Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City. Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. At Vice Chairman naman ng House Committee on Higher and Technical Education. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Romulo.
5: Good morning, Alvin. At lahat ng nakikinig po sa atin, magandang umaga po sa ating lahat.
3: Buti po, nasa bahay pa po kayo, hindi pa kayo naalis. Naku, maiipit kayo kung galing kayong Pasig, papunta dito sa QC.
5: Yes, ngayon po lang nabalitaan nga, nung nakikinig po ako sa balita po ninyo, nung binabanggit ninyo na medyo traffic. Again po, no? Sana ma-resolvehan kaagad yung issue ng traffic.
3: Opo, hindi po kasi nag-abiso eh. Pakumaga lightning, yung diskarte nito. Bigla-bigla na lang po nandun asang katerbang tao na kaagad. But anyway, hindi yan yung topic natin, Congressman Romulo. Kayo ba ay nakontento? Napanood ko po yung portions ng hearing with the Department of Education kahapon. And it appears to me na ang diskarte lang ay magkakaroon ng mandatory bag inspection at yung maglalagay ng CCTV. Kayo ba ay nakontento sa ginawang hakbang ng DepEd pagkatapos po ng shooting sa Tacloban?
5: Well, sa totoo, Alvin, no, katulad binanggit natin sa DepEd, talagang marami po silang kailangan sigurong protocols na buksan. Pero sa totoo, no, Alvin, kung meron tayong isang malaking takeaway talaga dun sa committee meeting kahapon, nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Importante po talaga. Kasi ano na po tayo eh, talagang multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng una-una ng mga pamilya, nung sinasabi nga nila yung PTAs, ano, nung law enforcement. Pero sa totoo, dapat masinsinan po yung mga protocols na gawin rin ng Department of Education. Katulad po, sinasabi natin, sabi nga nila, ang coverage nila ay yung inspection ng bag, yung CCTV. Pero nakita po natin the past few days, marami rin po ang mga nababalita ng mga nahuli o naudlot ng mga tangka, sabi yung mga tangka dun sa ating iba-ibang paaralan, dahil nakita po dun sa mga social media pages o sa Facebook. Kaya importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi opo, wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now.
3: So, klaro ba sa inyo, Congressman Romulo, yung protocol na sinasabi ng DepEd, o kailangan pa itong pagandahin, hasain, puliduhin? Kasi hindi masyadong malinaw eh. Nasa sinabi lang nagsasalita doon, hindi, meron daw silang protocol, meron daw silang aksyon. Pero parang hindi ako nalilinawan sa sinasabi niya.
5: Tama ka, Alvin. Sa totoo, no, hindi yung protocol na meron sila right now ay medyo yung simple lamang, ano, yung ingress-engress lang, no, yung egress ng eskwelahan na siguruhin nila na safe mag-inspect sila doon. Pero alam po natin na medyo defensive na po yun. Ang kailangan, meron din po sila mga proseso o protocol pagdating po yung yung sinasabi ng telesafe. Maganda rin po yun. Pero aside from that, talagang the world we live in now, meron talagang social media na nagaganap at meron talagang mga nagsasalita doon na dapat kahit papano ay meron silang protocol na malaman in the event na merong makabasa, makapansin ng mga hindi pangkaraniwan ng mga nasasabi o napopost doon. Kasi yun palang red flag na yun eh. So kailangan po talaga ay mag-adjust, mag-adapt ang protocols ng DepEd dito sa nangyayari na sa tunay na buhay, kung ano talaga the world we live in, which is partly, meron na talagang malaking parte pala ang technology na talaga, yung social media.
3: So what do you suggest, Congressman Romulo? Ano mga bright ideas nyo dyan sa Kamara na pwedeng i-execute ng Department of Education para, kasi posibleng mangyari po ulit yun eh. Mangyayari at mangyayari po ulit pag wala po tayong ginawang measures para sa mga kabataan. Ano po?
5: Katulad ng binanggit namin kahapon sa kanila, importante po dito ay meron silang proseso o protocol para pwedeng may magsabi sa mga school authorities kung meron silang napapansin dun sa community o kaya dun sa mga naka-post online na pwedeng maka-apekto sa mga paaralan, sa mga estudyante, teaching and non-teaching. Pangalawa, dapat po ay paigtingin na po nila at siguraduhin nila yung pagpapalakas nung ating tinatawag na mental wellness program. Kasi lahat po yan, whether it is bullying, wala pa naman pong, hindi pa naman tapos ang investigasyon, ano? Whether bullying yan, or whether yung sinasabi nila na yung living environment nung mag-aaral ay medyo kailangan ma-improve, lahat po yan, makokonnect natin sa mental wellness. At pag mental wellness ang pinag-uusapan, kailangan meron mga eksperto, meron mga pwede magbigay ng tamang gabay. Ang mga pamilya po, kailangan talaga mapulong rin po talaga ng ating DepEd. At siguraduhin po nila na on board at alam po ano yung nangyayari sa mga pamilya. At pang-apat po, no, yung koordinasyon sa local government units. Alam natin na parte po ang superintendent ng ating DepEd at yung local mayor sa pinatawag na local school board. Doon pa lamang, mas mabilis po makakagawa rin sila ng mga aksyon, makahingi ng tulong sa local government para masigurado po na iba-ibang programa matulungan ng DepEd para ma-reach out po yung community, yung mga families at yung safety po ng ating mga campuses.
3: Talking about physical security, kaya ba ng budget ng DepEd na lahat ng mga pampublikong paralan ay lagyan ng isa o dalawang gwardiya at maglagay ng mga metal detector? O hindi kakayanin ng budget? Masyadong malaking gastos pag ginawa natin yan, Congressman.
5: Sa sariling budget po ng DepEd, ano, yung MOE nila, whether dun sa central office, sa SDO nila, o kaya sa paaralan, alam natin na hindi kulang po yan. Pero, katulad na binanggit ko kanina, ang superintendent po ng Department of Education ay co-chairperson ng local school board.
3: Mm-hmm.
5: Kung saan, merong separate funds po yan, yung tinatawag na special education fund na sa tulong po ng local, ng LGU, ay pwede po, katulad ngayon po, yung mga security guards, karamihan po niyan. Alam ko, provided po yan ng LGU using the SEF funds. So talagang sa totoo po, no, kailangan talaga ng magkatulungan. Pero kahit magsama po yan, sa totoo, sa ngayon, tingin ko hindi, may mga lugar na hindi pa rin naabot yung, hindi nila kakayanin nasagutin lahat po ng kinakailangan para sa safety measures. Kaya kailangan silang, katulad ng sinabi nila kahapon, merong koordinasyon dun sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, katulad yung law enforcement, yung PNP. Kailangan po talagang may close coordination po yung principal superintendent, kasi kailangan po nila yung police visibility kahit sa labas lang para makita po na sinesecure po yung lugar. Kasi talagang sa ngayon, meron talagang mga maraming magulang, maraming estudyante teaching, non-teaching na medyo pakiramdam po nila hindi safe eh. Kaya apo, kailangan po talaga na paigtingin po nila yung koordinasyon sa iba-ibang departamento.
3: May datos ba yun kung ilang paaralan, pampublikong school ang may gwardiya, ilan yung wala?
5: Well, nabasa ko po ano ang sinasabi po talaga ni ng Department of Education, kasi we have about 45,000 campuses ano. Ang nang nakita ko po na minimension ay humigit kumulang, hindi man umabot po ng kalahati o even na sabihin natin kahit 1/4 na na-provide ng national central office. Kaya konti talaga. Kaya ang ginagawa po nila, humihingi talaga ng tulong doon sa barangay para sa mga volunteers doon sa yung mga tanod at sa LGU po para masuportahan po yung needs nila sa security guards.
3: So, paano yun kung wala pang 1/4 na mga public school ang may gwardiya?
5: Ang na-provide po ng DepEd ng MOE para sa gwardiya.
3: Ganun.
5: Kaya kung merong gwardiya, yung katulad dito sa NCR po, sa pagkaalam ko, karamihan po dyan, provided po yan by the LGU using the local school board, yung sa SEA funds.
3: Eh kasi mayayaman po yung mga, kagayang Pasig sa inyo, halimbawa, may pera yan, yung Pasig kahit papano. Eh papano kung 5th class, 6th class municipality na hindi na kayang mag-alat ng budget? Ano po?
5: That's why ang ginagawa nila, ang intindi ko po, ay humihingi talaga sila ng tulong kahit sa barangay, yung mga tanod, volunteers po, meron pong mga parang multiplier forces sila, yung mga magulang po ay humihingi rin sila ng tulong para ma-secure yung lugar. Okay. Kaya talagang importante talaga yung coordination nila sa iba-ibang ahensya katulad law enforcement. Okay. Kasi yung mga kapulisan ay nakakatulong rin na nagbabantay din sa labas.
3: I have 3 minutes left, Congressman. I wonder ano po yung thoughts ninyo tungkol doon sa debate sa pagpapababa ng age of criminal liability. Ano po, you are with the education sector for a long, long time, Congressman. Ang tutok ninyo, education, ano po, and basic education at that. Sa palagay mo, masusolve ang problema sa pagpapababa ng age of criminal liability?
5: No. Alam natin ang totoo, ang bata, inosente po yan. Ang bata, sumusunod lang sa nakakatanda. Payag po ako na buksan natin yung juvenile delinquency law. Tingnan po natin saan pwede ma-fill in yung gaps. Pero ang bata po, sa totoo po, ano, alam naman natin lahat, inosente yan. Alam natin na minomold pa po yung karakter niya, yung values niya. Kaya kung ano nakita niya sa nakakatanda, kung ano narinig niya sa nakakatanda, yun po talaga yung magiging gagayahin niya. Kaya importante po dito gabay. Pero tama po yun. Alam na natin na matagal. Pinag-uusapan naman po yun kahit sa labas eh. Maraming binabanggit dyan na yung petty offenses. Ang sinasabi minsan dyan, ang gumagawa raw po dyan, minors. Pero hindi naman gagawin ng minor yan kung hindi talagang either may sindikato po behind that or ay talagang hindi tama yung gabay. Kaya siguro ang kailangan natin masigurado ay ano yung liability ng mga sindikato o kaya yung mga nakakatanda na hindi nagbibigay ng tamang gabay. Pero yung bata mismo, alam natin ang totoo, inosente yan.
3: So hindi kayo naniniwala, Congressman, na tayong dalawa, halos magkaparehong henerasyon natin, iba yung bata noong panahon natin, iba naman daw yung bata ngayon, kasi ngayon kahit 9, 10, 12, 11, iba yung pag-iisip eh, because nga daw po sa impluwensya ng social media, Congressman.
5: That is correct. Iba talaga ang bata ngayon, pero baka ang dapat nating tingnan yung gabay na binigay sa kanila, kasi ngayon iba na rin po yung kinakaharap ng ating mga kabataan. Ngayon merong social media. Sa totoo po, no, dati po nung high school ako, wala namang mga mall talaga eh. Wala, talagang uuwi ka lang sa bahay. Ang channels nga sa TV, napaka-konti pa noon. Ngayon, wala rin namang wifi noon. Walang, eh ngayon po, iba yung kinakaharap ng kabataan. Kaya sa totoo, tayo man nakakatanda, lalo na yung mga magulang, kailangan talaga, alam ko, maraming magulang, solo, may mga solo parent, may mga magulang na pareho nagtatrabaho, nanay at tatay. Pero may responsibilidad tayo sa kabataan, sa mga anak natin. Yun ang katotohanan na dapat i-accept natin ang katotohanan na iba yung challenges nila. Kailangan nila ng mas maigting na pagbibigay gabay. At nandiyan rin po, that's why yung gobyerno po, yung ating Department of Education, DSW, kailangan talaga maging proactive rin, aggressive. Kasi meron tayong principle talaga na yung parents patriae na talagang dapat ang gobyerno andiyan para sumuporta sa magulang at sa kanilang mga anak yung mga pangangailangan.
3: Opo, may pahabol kong, I understand, dun sa hearing kahapon, lumitaw din yung anggulong hinahalo, yung SPED, yung para sa may mga special needs, ano po, sa regular class. Ano ba, dahil wala ng kwarto, kulang na sa resources, kaya pinaghahalo, pwede ba yung pinaghahalo-halo?
5: Meron po kasi tayong bagong batas, yung Inclusive Learning Resource Education. Sa ilalim po ng bagong batas na ito, ang importante, may assessment. Pagkatapos ng assessment, kung merong napansin na merong learner with disability, kailangan gawan po yun ng individualized education plan para malaman po, pwede po ba siya mabalik sa regular classes or mananatili siya dun sa SPED or ILRC. Ang nangyari po dito ay medyo nag-skip. Hindi po dumaan ng assessment, hindi rin po dumaan ng walang ginawang individualized education plan. Kaya ang nangyari, inclusive lang. Eh, hindi po pwedeng ganoon. Kasi ang importante po doon, malaman po natin, ma-assess properly kung merong nakita na may bata na kailangan ng may disability o kailangan ng special na tulong. Kailangan po yung assessment muna. Eh, na-skip po yun eh. Napunta ka agad po sa inclusive ka agad without passing through the essential steps na assessment and individualized education plan.
3: Sige, Kong. Hanggang dyan muna tayo, Kong, ha. Maraming salamat po sa oras nyo at mabuhay po kayo dyan sa Pasig City. Maraming salamat po.
5: Thank you. Have a good day po.
3: Maraming salamat si Representative Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City at Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. Pinatatawagan po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Makausap na rin, kaugnay po dito sa biglang merong kilos protesta na ang sabi ay galing sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero bago siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP Chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyo, GM. Si Alvin po ito.
6: Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
3: Kayo ho ba'y nagulat at bigla na lang may malakihang rally pala dyan sa EDSA Ortigas?
6: May mga naririg-dirig tayo at ito nga ay natuloy na nga. Yes po.
3: Papalong discarded, GM, kasi ngayon nakakaabala na po eh. Ang dami na pong naabala, may mga papasok po sa opisina ay dahil Martes po ngayon. Papalong discarded ng MMDA?
6: Well, una po ay nakikipag-ugnay tayo sa security forces natin, kung sa PNP at sa EFP, kung paano ang gusto nilang discarded dyan at liaisoning at kausapin ang ating mga nagrarally. Pero sa ganang MMDA ay nag-adjust na kami ng mga barriers natin at basta binibigyan natin ng gusto nating bigyan ng free egress itong mga hindi naman kasali sa rally. While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sana sa loobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito.
3: Tama po yan. Ano po? So gaano na po katindi ang abalang dulot ng pagkilos na ito sa ngayon? Kasi kanina may reporter na po kami dyan, tumukod na po eh. Ngayon, habang nag-uusap tayo, 10 minutes before 7 in the morning, gaano katinding abalan na po ang idinulot niyan?
6: Medyo mabigat-bigat na po at medyo mahaba-haba na ang traffic at aabot na sa iba-iba pang mga areas ng Metro Manila. Kaya gagawa natin ng paraan at dalawang bagay yan, pakipag-usap at pagkatapos physical na mga tulong dito sa mga barriers natin dito sa EDSA.
3: So dapat po, ang ideally, wala dapat naka... paano bang... bakit ba siya nabarahan dahil sa tao o nabarahan dahil pinarkingan nila yung gilid ng EDSA GM?
6: Mga van kasi ang gamit-gamit nila eh. So iniwan nila doon kanina sa EDSA sa harap ng Corinthians Gate. At doon nagsimula ang pagbagal. Sa ngayon, nung magbagal na, ang mga tao naman ay naglakad na sa kalsada, kaya lalong bumagal. Kaya yun na nga, kailangan nating maayos at paalis muna yung mga illegal parking sa EDSA dahil hindi naman talaga pwedeng barahan natin ang EDSA.
3: Pero yan, kaya na ng nasa puder na ng MMDA GM, ano? So, tatatanggalin po, yan ang diskarte, tatanggalin yung mga nakahambalang na mga, o kahit nakapark na mga sasakyan, kahit maayos pa yung parking mo, hindi pwede dapat nagpa-park sa EDSA.
6: Wala po talaga sa EDSA. This will be in coordination with the other government agencies, ano? Tingnan natin kung ano ang... Kasi may mga direct talagang naatasan dyan na maglayas sa kanila. Ang layasoning dyan is nasa ibang agencies kasi. So, kung ano man ang magiging desisyon, kung tatanggalin, andyan ang equipment sa amin, andyan ang manpower, pwede namin kaagad execute yan.
3: Po, opo. So, sa ngayon, GM, nasang stage po tayo, nasa pakikipag-usap pa muna tayo.
6: Sabay-sabay naman po yan. Ngayon, nagsisimula na tayo magtotowing dahil pinoposisyon na lang natin ang ating mga sasakyan para nasa posisyon na tayo para magtowing.
3: Ah, so sinimula na po yung towing. Akala ko kasi, usap muna, kusan yung tanggalin yung mga sasakyan nyo. So wala na, tapos na tayo doon. Towing activity na, sinimula na yung pagtutow ng mga sasakyan.
6: Sabay-sabay na po yan kasi priority talaga ngayon dapat. Ma-open dahil marami yung pupunta ng kanilang mga trabaho tapos nauulanan pa sila. May mga ulan pa dyan ngayon na nangyayari. So, medyo kailangan na talagang priority muna yung publiko. Saka natin pag-usapan kung ano talaga ang gusto ng mga nagrarally para lahat ay mapagbigyan naman.
3: Pero yung
6: magrally, magpahayag, okay po yan. Pero may mga gusto namang mag-trabaho at pumasok sa opisina, ay dapat sila ay makapasok at makapagtrabaho rin.
3: Ano po bang patakaran, General? Dapat may permiso muna mula sa LGU o sa MMDA bago ka makapag-rally sa area na yan ng EDSA, ano may EDSA White Plains? Ano bang street yun, yung papuntang White Plains?
6: Talaga pong kailangan yan. BP880 po yan sa Assembly Act ng Public Assembly yan So, kailangan covered yan ng BP880. Ngayon naman, maintindihan natin kung basta ang gusto ng mga kababayan natin na sila ay magrarally, nirerespeto natin yan. Gawin lang sa loob ng, within the bounds of the law. Kasi last weekend, meron din namang nangyari na rally.
3: Oh,
6: hindi naman nagkaganyan.
3: Oh. Pero yun naman, well-coordinated yun.
6: Yes po. So, ganun din naman, lahat naman, we are a nation of laws. Hindi tayo maggagalaw ng wala sa batas. So, ito ay nasa batas. May mga batas na dapat susundin, sana mag-comply ang lahat.
3: GM, nabanggit mo kanina na may intel na ganyan. Ano po? Paano ba ang objective at na nakarating sa inyong intel report? Ano raw ang gagawin ng ganitong grupo? Kasi kamo may inkling na kayo eh. At nangyari nga po today. Anong pakay?
6: Palagay ko po yung intel na yan. I'm not in the position to tell it. Pasensya ka lang sa Alvin.
3: Hindi, sige lang. Okay lang.
6: Iba tayong dapat ng mga otoridad na magsalita regarding that matter. Kasi hindi ko naman sigurado kung tama ang narinig ko o hindi. Nagkataon lang na ito na. May nangyari nga. So, paki-direct na lang sa tamang agency ang mga tanong mo regarding that matter.
3: I understand, General. Naintindihan po kita. Ano po? So, in as far as the MMDA is concerned ngayon, paano po yan? Nandiyan na sila. Parami ng parami na GM. Anong gagawin ng MMDA?
6: Opo, yun po. Kung ano po ang support na kailangan ng ating ibang agencies, andyan ang equipment sa amin, andyan ang tow truck, andyan ang tao, andyan ang mga cones, para maproteksyonan din ang mga nagrarally from the hazards of the road, at pagkatapos, ang ating mga gusto namang pumasok at gusto magtrabaho, ay makapasok naman at makapagtrabaho sa kanilang mga, makapunta sa kanilang mga pupuntahan.
3: Ibig sabihin po, ang objective natin sa ngayon is to clear. I-clear ang area na yan para maging free ang daloy ng traffic sa papuntang northbound. Pati ba southbound, apektado, General?
6: May epekto po sa southbound, ah, dahil may mga spillover, dahil may mga nag-U-turn galing sa north, papunta doon sa lugar nila. So, mag-U-turn yun doon sa ilalim ng Ortigas flyover.
3: Tama.
6: So, medyo apektado po kasi kahit na southbound na sila, eh babalik din sila sa northbound doon sa ilalim ng Ortigas flyover. So, tutukod talaga yun pag ganun ang mangyari.
3: Opo. So, ang immediate objective natin? Maklear ito? Kaya bang i-clear yan bago mag-alas 8, General?
6: Tingnan natin, we are doing our best to clear this area. No?
3: Sige, General, hanggang dyan muna. Naintindihan ko po kayo, don't worry about it. Is ilaan natin sa PNP yung mga pang-law enforcement na tanong. Ano po? Mabuhay kayo, Apo. General.
6: Maraming salamat din, sir.
3: Thank you. Mabuhay ka si GM Nicolas Torre na third ng MMDA. Siyempre, dating PNP chief po yan. Pero nag-defer po sa PNP. Eh, dapat may guest tayo, di ba? Yung tagapagsalita po ng PNP. Bigla nagkaroon ng emergency meeting. Kasi nagulat sila, nabigla sila na meron palang kilos protesta ng on a Tuesday at hinambalang po at iniwan yung mga sasakyan doon sa kaba ng EDSA. Eh syempre, bawal po mag-park sa EDSA dahil yan ay main thoroughfare, kaya ay van pang iniwan at saka mga malalaking sasakyan doon sa gilid po ng EDSA malapit sa Corinthians. At yung kilos protesta ay nandun papasok papuntang White Plains. Ano po, ha? Anyway, tuloy muna natin. Ay tumaas na naman po presyo ng mga produktong petrolyo, 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba ang gasto sa mga oil companies, kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw sa presyo o ng presyo ng petrolyo kada linggo. Ang problema mo naman ng pag may price range, naturalmente, ang mga negosyante, yung mga oil companies, di siyempre yung pipiliin po nila oil price hike, hindi iba. Alam naman pipiliin nila yung rollback. Kaya siyempre kita po ang importante sa mga yan, hindi iba. Maintindihan mo naman. Samantala, libre na po ang makakapaglipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI simula bukas. O dapat gayahin ng ibang bangko itong diskarte po ng BPI. Dapat naman talaga pag ganyang transfer electronically, wala nang bayad. 10 pesos po ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos naman sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, layo nitong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer. O sa ibang bangko dyan, bekena men, ha? Baka naman pwede po na wala nang bayad, hindi huma. Agayon itong si Mark Hernandez. Sabi ni Mark Hernandez, pakibati mo nga yung favorite tita namin, Tita Agnes Zagiritan. Very happy, happy birthday. Na ngayon po ay nakabakasyon sa Espanya lang naman. Wow, daming pera. Pa-Espanya lang. Kami hanggang Espanya, Maynila lang. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Honey Reyes na nagpapa-attendance. Punta naman natin yung ating ex, si Jeji Job. Pakisabi po kay Congressman Romulo ay hindi po sila umalma sa pagtanggal ng PE sa senior high school core curriculum. Oo nga po, no? Actually maraming issue pag education yung pinag-uusapan. Kaya alam po, ang mas importante ngayon ay yung tungkol po, yung related po sa karahasan. Ano po, sa totoo lang nakalulungkot na marami pa po tayong mas mabibigat na issue. Sa totoo lang yung mapupurol yung utak ng mga estudyante o di backseat na naman. Dahil siyempre, unahin natin yung physical security ng mga bata, yung physical safety po ng mga bata, dahil nga po doon sa Tacloban shooting. So, mababawasan na naman yung atensyon tungkol doon sa una nating tutok na ang dami pong mga, paano ba sabihin na hindi masyadong masakit? Ano po? Yung matanda na, matanda na in a sense na medyo paganit na. Wag mo nga kung nagpa-pout-pout ka ng bibig mo, ha? Nagbabratinela ka na naman, ha?
7: Eh bakit tamang-tama nung pumasok ako, sabi mo, yung matanda na?
3: Ano, ibig sabihin yung mga bata kasi medyo may edad na, hindi pa marunong magbasa at umintindi ng klase.
7: Pwede, eh yun, tama.
3: Back burner na naman yun. Kasi ang tutok na naman natin ngayon, yung physical safety. Sa totoo lang, malaking problema yun. Ano, yung mapurol.
7: Correct.
3: Yung utak ng mga bata. Dahil mabagal. Yun, mabagal uminti. Hindi pa niya sa totoo, mas marami estudyanteng ganun.
7: Mm-mm. Sabi nga ng tatay ko noon, mahina ang ulo.
3: Oh, pero masakit kasing pakinggan.
7: Ano na lang, yung mabagal. Mabagal ang pick up.
3: Oh, mabagal pick up. Oh, parang mahirap umintindi.
7: Matagal gumets.
3: In other words, maganda umaga sa'yo, Louie Basco, partner. Bahala ka na mamaya pag wala na akong boses sa newscast. Bakit? Ikaw na, namamalat ako eh. Nasobra na ata ako sa trabaho eh.
7: Hindi.
3: Feeling ko kailangan ko ng bakasyon.
7: Hindi.
3: Palagay mo?
7: Nasobrahan ka lang ng kakakanta.
3: Maganda umaga sa'yo, Louie Basco. Ganun din si Sarah Concepcion at si Rico Abillera at si Ann BC. Pasakit po sa motorista ha. At si Amy Hernandez, subukin niyo pong tanungin yung mga nagra-rally. May partner, nabutan mo ba yung rally?
7: Ay, hindi ko nakita kasi naka-skyway ako eh.
3: Ay, oo nga
7: pala. Hindi ako dumadaan ng EDSA.
3: Ma'am Elsie Balion, Florentine, maganda umaga din po sa inyo. Radyo Patrol, Balita alas 7 sa pagbabalik ng...
8: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy!
9: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa... Gising Pilipinas! Patas! Balans! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Matinding traffic naranasan sa EDSA dahil sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo.
7: Level ng tubig sa Angat Dam malapit nang bumagsak sa critical level. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila babawasan pa sa Hulyo.
3: 17 anyos na estudyante nagbantang mamamaril sa paaralan sa Batangas. Physical na klase sa isang paaralan sa Negros Occidental. Kinansela rin dahil sa banta ng pamamaril.
7: Mandatory na pag-iinspeksyon ng bag sa mga paaralan, pinag-aaralan, pero DepEd, mayroon lang 200 security guard para sa halos 50,000 paaralan.
3: Defense team pumayag ng buksan ng kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte.
7: Senador Rodante Marcoleta, kakasuhan ng plunder, kaugnay ng tinanggap na donasyon sa kampanya noong 2025 election.
3: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, planong gawing state witness kaugnay ng investigasyon sa mga flood control projects.
7: Sa showbiz spotlight, Billy Crawford, wagi sa programang Mask Singer sa France.
3: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Martes, June 30, huling araw ng Hunyo 2026. Ako po si Alvin El Chico.
7: Ako naman po si Doris Bicornia.
3: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Huli itong namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuluyang naging bagyo. Inaasahang magdudulot ang LPA at habagat ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng pag-ulan, lalo pang bumagsak ang nivel ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Nauna nang ibinaba sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Ayon sa National Water Resources Board, babawasan pa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila pagsapit ng Hulyo.
10: Ang NWRB sa ngayon po ay nagbawas na rin ang alokasyon para sa buwan po ng July, no? Para in anticipation na rin po itong pagbaba ng level ng Angat Dam mula po sa 50 cubic meters per second nasa 48 cubic meters per second. Ayon naman po sa pagkipagpalayan po natin sa NWSS ay imamanage nila itong ganitong pagbabawas ng alokasyon nang meron na rin po naman silang ibang napagkukunan, no? Ng ibang supply ng tubig, no?
3: Si NWRB Executive Director Dr. Savilio David Jr.
7: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 4 oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Pinagpapaliwanag na ng Department of Energy ang mahigit 150 plants ng kuryente sa buong bansa na biglang pumalya o matagal nang palyado ang operasyon na nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas dahil sa serye ng yellow alert.
11: Most of the violations was forced outages, prolonged deratings, and failure to deliver the committed capacities. There are various options that DOE may choose. It could be cease and desist order, it could be blacklisting or of the companies.
7: Si Energy Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
3: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 65 centavos ang lagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuhan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba kasi ang gastos ng mga oil companies, kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw ng presyo ng petrolyo kada linggo.
12: While it's still hindi pa tayo bumabalik sa previous, ito po yung compromise na nakita namin, na i-average na lang muna and you can pick the lowest or the highest.
3: Hindi, ang problema po dun, ang pinipili ng mga kumpanya ng langis, naturalmente, di yung increase, this is the rollback. Sa unang araw naman, ang kalakalan sa world market, tumaas ng halos 10 centavos in diesel, habang bumaba ng halos 10 centavos sa gasolina at kerosene.
7: Sumikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Ortigas dahil sa bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo. Libo-libong rallyista ang nagmarcha mula EDSA Corinthian northbound hanggang EDSA People Power Monument. Nakasuot ang mga lumahok ng puting t-shirt na may nakasulat na Transparency and Accountability. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torres III, hindi nakipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa bigla ang kilos protesta. Sa ngayon, bukas na ang ilang linya ng EDSA White Plains northbound matapos mapakiusapan ang mga rallyista. Pero pinayuhan pa rin ang mga motoristang humanap ng alternatibong ruta.
13: While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sana sa loobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na
3: ito. Tom?
7: Iginit naman ni NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin na walang permit ang rally. Sinasabing nakatanggap ang NCRPO ng intel report sa pagkilos pero hindi natukoy na idaraos ngayong araw.
14: Kanina habang kausap natin yung liderato nila ay sa sinabi nila na wala na yung permit. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So kagabi may na-receive tayo na ngayon nga alas 3 ng madaling araw na.
7: Sa Maynila, nagtayo rin ng stage at LED screen ang mahigit 100 nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio.
3: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga, hawak na ng mga pulis ang 17 anyos na estudyante ang sinasabing nagbantang mamaril sa paralan sa Batangas. Kahapon, sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubri ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamamaril o mananaksak ng kapwa estudyante. Ayon sa Batangas City Police, natukoy ang estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook page or Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril. Sinasabing dati na rin nanakot sa social media ang estudyante, kaya madaling natuntun ng mga pulis. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na posibleng ginawa ang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan.
15: Ang sinasabi lang po natin dito, it could have been, kung totoo man ang kanilang claim na they were bullied, it could have been prevented. But again, hindi po magja-justify ng ganitong violent action ang pagbubuli po. So, tinatawagan natin ang ating mga kabataan na stop with this. Kung ito man ay isang prank, ay nakaka-disrupt na po ng buhay ng ating mga estudyante at nakakapag-create lamang ng fear among the populace.
3: Hindi ito ang unang beses na may nagbanta sa paaralan dahil dati na may nag-post sa isang group chat ng video na may baril at may boses na nagbabanta. Ayon kay Batangas o sa Batangas City Police, hindi patukoy kung konektado ang video sa panibagong pagbabanta sa paaralan.
7: Nagpatupad ng remote learning sa paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang physical na klase sa afternoon classes. Matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob. Kaunay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan. Dahil dito, rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa investigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot at kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan.
3: Alas 7:12. Nakitaan ng DSWD ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 binatilyong suspect na nananatili sa kustudiya ng DSWD. Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
7: Nilinaw ng Manila Police District na maaaring makulong ang 15 anyos na binatilyong nambato ng basag na bote sa lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Kasunod dito ng sinasabing pahayag ng binatilyo na hindi siya makukulong kahit saksakin ang biktima. Nauna nang kinumpronta ng binatilyo ang biktima hanggang sa batuhin ng basag na bote at tumakas. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, pinagbantaan pa ang gasoline attendant. Ayon sa MPD, maaaring makulong ang binatilyo kapag nakitaan ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na pananagutan ng magulang ng binatilyo.
3: Alas 7:14. May pangamba ang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bahay ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ng pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Nilinaw ni Dumanhug Mayor Gungun Gika na walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng paghihigpit na solusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisiya pero hindi patiyak kung akma ang parusa.
16: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ay, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable.
3: Hiningi na ng Malacanang opinion ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon.
7: Pinag-aaralan ng Department of Education kung gagawing mandatory ang pag-i-inspeksyon ng bag sa mga paaralan. Kasunod dito ng panawagan ng mga mambabatas na paigtingin ang school safety measures matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ikinukonsidera ng DepEd ang laki ng mga paaralan bago ipatupad ang polisiya. Pero inamin ni Education Secretary Sunny Angara na 200 lang ang security guard sa 48,000 pampublikong paaralan sa bansa. Katumbas ito ng isang security guard sa bawat 240 public school. Hiniling na sa Department of Budget and Management na magdagdag ng plantilla items para sa security posts sa mga paaralan. Para sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kailangan ng tulong ng DepEd sa pagbabantay sa mga paaralan. Maaari ring maglatag ng protocol para mabantayan ang mapang-udyok na post sa social media.
5: Nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng PTAs, ano? Yung law enforcement. Importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi wala na tayong magago. Ito talaga ang environment that we live in right now, eh.
7: Si EDCOM 2 Co-Chairman, Congressman Roman Romulo.
3: Alas 7:16, tuto lang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang larong Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senador Bam Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Noon na lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
7: Iginit ng DILG na biktima rin ang iba pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kasunod dito ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nauna nang inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ng nag-resign na si head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Inamin naman ni Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit kahit nagsimulang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013. Pero nanindigan si Baldwin na hindi niya kailangan kumuha ng alien employment permit dahil isa siyang permanent resident sa Pilipinas. Unang nagsabi si Baldwin bilang consultant ng samahang basketball ng Pilipinas noong 2013 hanggang maging coach ng Ateneo noong 2016.
3: Time out, time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
7: Aba, 7:18 na po ng umaga.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Nagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution at Defense Team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May 3 araw ang bawat panig para magkomento sa kautusan na magsisilbing blueprint para sa paglilitis na magsisimula sa Lunes. Sa pre-trial order, gagawin ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules simula sa July 6. Matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27, idaraos na ang paglilitis tuwing alas 3 ng hapon ng Martes, Miyerkules at Huwebes. Pilipino at English ang gagamitin, depende sa utos ng impeachment court at availability ng mga interpreters. Samantala, pumayag ng depensang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio sa kondisyong dapat itong gawing executive session. Ayon kay House o sa House Prosecution Team, maaari nang markahan ang mga dokumentong nasa kahon na may kaugnayan sa ikalawang Articles of Impeachment o Article of Impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero para kay House Prosecutor Laila De Lima, hindi kailangan ng executive session para buksan ang kahon.
18: At hindi naman kailangan ng executive session. Eh, bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil mayroong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
3: Kahapon, ipinakilala ang bagong batch ng private prosecutors sa sina dating Supreme Court spokesman Theodore Te, CPA lawyer Arnold Labay, Attorney May Divina Gracia at legal consultant na si Attorney Reynaldo Robles. Sa kabuuan, 15 na ang private prosecutors habang magsisilbing tagapagsalita at impeachment advisor ng prosekusyon si dating Congressman Robert Ace Barbers.
19: Pag nakita nila mismo at sila mismo napanood nila yung presentation ng evidence, ang tingin ko kahit anong gawin ng mga influencers na baloktutin yung interpretations at try to yung sway yung public opinion mas marami na ho sa ating mga kababayan yung magdidesisyon sa sarili nilang pananaw. Hopefully, that would be enough to convince them, no, to appreciate kung ano talaga yung nangyari dito sa kaso.
3: Nauna nang nilinaw ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na pro bono o walang bayad ng servisyo ng mga private prosecutor.
7: Sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong Linggo sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing hindi pagdedeklara ni Marcoleta sa 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Iginit din ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Sa pahayag, naniniwala si Marcoleta na layo ng kaso na mapigilan siyang makalahok sa impeachment trial.
3: Alas 7:26, plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Naghain na ang ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bunoan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ng dating kalihim sa mga iniimbestigahang kaso. Nais din ng Ombudsman na mapanatili

0: other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
1: Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na maraming may bubunyag si Bunoan pero dapat magkaroon ng restitution o ibalik sa pamahalaan ang natanggap na kickback.
2: Ibinasura ang 1 bilyong pisong civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at Quezon City Congressman Patrick Michael Vargas. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, hindi maaksyonan ng korte ang kaso dahil sa kabiguan ng complainants na magbayad ng filing fee. Disyembre, inihain ang kinatawan ng grupong United Peoples Against Corruption ang kasong abuse of rights at unjust enrichment. Ginamit na basehan ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan sinasabing umabot ng halos 3 bilyong piso ang alokasyon ng pondo para sa flood control projects sa 5 distrito ng Quezon City na sakop ni Vargas.
1: Alas 7:28, natuklas ang binayaran ng buo ang 16 million pesos na hospital information system ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ni dating Mayor Herbert Bautista kahit hindi pa nai-inspeksyon ang software. Sa pagdinig ng kasong graft ni Bautista, bumarap si City Legal Officer Carlo Austria kaugnay ng sinasabing manamalyang pagpili ng hospital information system. Ayon kay Austria, ang mga gamit lang ang ininspeksyon dahil hindi pa available ang software para sa sistemang binili ng kumpanyang GeoData Solutions Incorporated. Inabswelto naman si Bautista sa hiwalay na kasong graft kaugnay ng pagbabayad ng 25 million pesos para sa pagpapakabit ng solar power system at waterproofing works sa Quezon City Civic Center Building.
2: Pinaiimbestigahan sa kamera ang sinasabing illegal na shipment ng electronic at plastic waste ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod dito ng pagdating na mahigit 200 container ng basura ng Amerika sa Subic Bay Freeport Zone. Nababahala ang Makabayan Block sa posibleng epekto ng mga delikadong basura sa kalikasan. Iginit din ng Makabayan Block na hindi maaaring maging basurahan ng mayayamang bansa ang Pilipinas.
1: Sa San Juan City, sugatan ng 18-anyos na tindero matapos mabagsakan ng palitada ng gusali sa barangay Pedro Cruz. Nagtitinda ng street foods ang biktima na mabagsakan ng debris. Katandaan ng gusali at pagyanig mula sa parking lot ang inihinalang dahilan ng pagbagsak ng palitada. Nakatakdang mag-inspeksyon ng City Engineering Office habang nangako ang pamunuan ng gusali na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng biktima.
2: Samantala, simula bukas, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI. 10 pesos ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, layo nitong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, nagwagi ang Pinoy TV host at singer na si Billy Crawford sa season 9 ng Masked Singer sa France. Nanalo si Billy sa ilalim ng donkey costume dahil kailangan sa show na itago ang pagkakakilanlan ng contestant. Tinalo ni Billy ang mga kapwa finalists sa sina Anisha Joe na nagperform bilang bouquet at Carla Lazari, o Lazari na isang sisiyo. Sa Instagram post, nagpasalamat si Billy sa lahat na bumubo ng show, particular ang mga gumagawa ng kanyang costume. Nauna nang nagwagi si Billy sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022. Congratulations, Billy! Para sa show with Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Avin, Doris.
1: Si Billy Crawford. Ano, Billy Joe. Nung bata niya, Billy Joe yan. Oh. Diba? Naalala ko kay Kuya Germ that, Billy Joe.
2: Correct.
1: Ang pangalan na lang niya ngayon, Billy na lang.
2: Ah,
1: siya ba ay French citizen ba yan o Pilipino?
3: Ang alam ko, oo, kasi dyan nag-start si Billy, di ba? Yung Bright Lights na song niya. Pero check natin, Alvin, ha? Ang alam ko, oo, Billy.
1: Kasi sumikat yung partner sa France.
2: Correct, doing France.
1: Yes, doing well. Performing and as an artist. At saka marunong siya mag-

0: Mag-French.
1: Uy!
2: Hindi siya French.
0: Sa Pilipino
2: pure
0: siya.
2: Pinoy. Very good.
0: Doon lang talaga nagkaroon ng break. Kasi parang pabalik-balik siya doon sa France, ganyan eh.
1: Tama.
2: Oo, parang ayun ang pagkakaalam ko. Parang pure Pinoy si Billy.
1: Edi, congrats.
0: Ano sa, paano sa French ang congratulations?
1: Roman ngay labu.
0: Akala ko sabihin mo congratulations eh. Naging Italiano. thank you maraming salamat. Thank you, Ganyo.
2: Thank you.
0: Maraming salamat. Yan ang natin partner, sunshine on a Tuesday, gloomy.
1: Yes.
0: A Tuesday morning. Wala iba po hindi si Ganyo Christian. Thank you, Ganyo. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
0: Energy!
4: Radyo Patrol Energy! Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
0: Sabi ni Ganyel, si Billy Crawford partner ay half American.
1: Very good.
0: Akala ko naman kasi half French. Ha?
1: Ako din half.
0: Paano half?
1: Half Filipino, half Ilocana.
0: Maganda umaga sa iyo, Mama Corito Season, na pinapabati ng happy birthday si Jinke Rehuso. Ay, happy birthday si Ann Calumarde naman. Sumikat din po si Billy sa Billboard Japan. Wow!
1: Ah, talaga?
0: Yung talented din kasi.
1: Magaling.
0: Talented din yung bata. So, hindi na bata, dalawa na ata anak kay maganda yung asawa nun, di ba?
1: Maganda. Oo. Ano yan?
0: Parang na may relo. Anong oras mo? Time check daw. Ano pang time check?
1: Isi sumabog eh.
0: Ha?
1: Paano kumakakatan?
0: Yan mo yan, magpapapansin ng Jillian na yan. Sige. Paano pinipindod yan?
1: 7:36 na po ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Good morning!
0: Magandang umaga kay Richard Merck, ganun din kay Vian Avellanosa. Yan, at sabi ni Ma'am Luz de Leon, nangangamoy po ang bakasyon at biyahe na naman ni Sir Alvin. Parinig pa mo. Hindi, masama lang yung pakiramdam ko. Ako baka
1: so, ang gamot,
0: magpahinga.
1: Ang gamot, biyahe.
0: Of course.
1: Oo. Tapos sa malamig na lugar.
0: Doon sa EDSA yan eh. Oh, apig!
1: Update tayo dyan sa may EDSA Ortigas. Ano na nangyayari? Zeus Legazpi. Sabi ko nga, tut.
0: Di makapagintay yung bata, no?
1: Anyway, magulo siguro kasi nga mahirap din ang signal dyan.
0: Eh, pumihit ka partner sa Liwasang Bonifacio. Meron din kasi
1: meron pag... Din?
0: Meron din? Sa Maynila.
1: Ah, naglagay ng mga LED lights, LED lamps, LED... Ewan.
0: Oh. LED.
1: LED nga.
0: Oo. LED lights. Kasi acronym yun. Sige, go. Tawagin mo, Trisha.
1: Trisha Lindo, ano ang ganap dyan sa Liwasang Bonifacio?
8: Good morning, Doris at Alvin. Bagamat hindi pa nakatayo yung entablado, nagsimula ng programa ng mga ralista dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Wala pa namang nagbibigay ng talumpati at yung narinig ko lang ngayon ay yung mga performance na kanta nila. Masalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Oras ito, gayunman, hindi pa rin umaalis. Yung mga nagtitipon dito, nakatayo sila sa gilid, hawak yung kanilang payong, yung iba nagtayo na rin ng tolda malapit sa mga puno. Sa huling datos ng Manila Police District, tinatayang nasa 200 na ang lumahok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trisha Lindo. Partner!
1: Si Zeus Legazpi naroon po sa EDSA Ortigas. Zeus!
9: Doris at Alvin, nandito nga tayo ngayon ano, sa EDSA People Power Monument at ayon kay Police Major General Anthony Abirin, Director ng NCRPO, paiiralin yung maximum tolerance sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon nga dito sa EDSA People Power Monument. Anya, wala naman sila natanggap na instruction na dapat buwagin itong pagtitipon. Hahayaan lamang anya na matapos ang pagtitipon ng mga ralista at wala rin abiso ang mga ito na magkakaroon naman ng programa ngayong umaga. Nakikiusapan niya mga pulis sa mga ralista na maging maayos ang pagtitipon at wala mangyaring karahasan. Aminado naman si General Abirin na hindi maiwasang umapaw yung mga ralista sa mismong EDSA dahil sa dami ng mga ito. Ang ginagawa na lamang ng mga pulis at tahuan ng MMDA ay pinadaraan sa busway yung mga pribadong sasakyan habang may isang linyang pwedeng gamitin yung emergency vehicles. Ayon naman sa Quezon City Police District, umabot na ng 7,000 yung mga nagtitipon dito sa EDSA People Power Monument. Sa pinakahuling abiso ng MMDA, sarado na yung EDSA Ortigas Service Road northbound yan, Ortigas Flyover northbound at southbound, at itong White Plains Avenue eastbound at westbound. Ayon sa MMDA din, moderate to slow traffic ang naranasan mula Scott Borromeo hanggang Ortigas southbound. Ganito rin yung sitwasyon northbound naman mula Guadalupe hanggang White Plains Avenue. Inaabisuhan ng mga motorista ang kumanap ng alternatibong ruta. Doris at Alvin, ngayon nga ay... Panakanaka yung malakas na pagbuhos ng ulan dito sa may bahagi ng White Plains Avenue. Kaya yung mga ralista ay yung iba nakakapote, yung iba naman ay nakapayong na, at yung iba naman na walang dalang pananggalang sa ulan ay sumisilong na lamang sa mga tent o naman ay dito sa ilalim ng mga puno. Ngayon din ay patuloy yung pagdating ng mga pulis para magpanatili ng seguridad dito sa pagtitipon.
0: So dumami pa yung tao, Zeus. Gano'n nakarami ngayon? Ang tao, kanina sabi mo, mukha buti ng 1,000 na, no?
1: Ay, ganyan ba?
0: Ngayon, lalo pang kumapal. Dumami yung tao.
9: Tama ka dyan, Alvin. Ayon sa pinakahuling pala ng QCPD, umabot na ng 7,000 yung estimate nila ng mga nagtitipon dito sa People Power Monument.
0: Pero hindi pa nagsisimulang programa niyan. May ginawa ba silang parang makeshift stage dyan sa may People Power Monument?
9: Dito sa may bahagi ng White Plains Avenue kanina, Alvin, nakita natin may mga sasakyan dito na parang sound and lights eh. At nag-aayos sila ng entablado. Pero nung nakausap natin si General Abirin, walang abiso naman sa kanila na magkakaroon ng programa ngayong umaga. Pero antabayan na natin yan kung magkakaroon niya ng palatuntunan dito sa pagtutong ito.
1: So, pero anong sabi, Zeus, hanggang anong oras sila dyan?
9: Walang impormasyon na Dr. Alvin ano kung gaano katagal yung magiging pagtitipon na ito. At lalo't ngayon nga, nabubuhos itong malakas na pag-ulan, inaantabayan na natin kung ano yung mangyayari dito sa People Power Monument.
0: Okay, pero yung instruction naman, hahayaan sila ngayon yung traffic, yung northbound, umuusad na kasi na partner, nag-stand
1: sarado
0: still yan.
1: Daw?
0: Umuusad na yung northbound, pati yung southbound.
9: Southbound, mabigat talaga yung traffic, Doris at Alvin. Pero dito naman, northbound, kung daraan dito sa may bahagi ng White Plains, ang magagamit ng mga motorista ay yung EDSA busway. So may isang linya silang pwedeng daanan.
0: Isang linya na lang naiwan?
1: Nako.
9: Tama ka dyan. Busway na lang talaga yung naiwan. Kasi yung isa pang linya pinagagamit dito sa may labas naman ng busway ay para sa mga emergency vehicle.
0: Pero hindi ba yung EDSA ay 5 lanes? Magkabilaan?
1: 9.
0: Parang naging 9.
1: Ewan ko, ayun na tatanda.
0: So, one lane na lang naiwan, bus lane na lang, yung apat na lanes na pang privado, pati
1: wala
0: yung outer lane, yung rightmost lane, wala na.
9: Wala na talaga, Alvin. Busway na lang talaga yung naiiwan at nagagamit ng mga motorista. Privado man yan o EDSA carousel.
0: Hindi, pero hanggang saan yun? Mula dyan sa White Plains Avenue, hanggang saan? Hanggang sa may Aguinaldo? Boni?
9: Tama. Makalagpas naman dito sa may White Plains Avenue, Alvin, ay wala na, hindi na tumatagos doon yung mga realista. Kaya madaraan na ng mga motorista yung bahaging iyon ng EDSA.
0: Ayun. O sige. Ay di, yung southbound naman, kaya matraffic, ikamo, dahil maraming nag-U-turn.
1: Oo.
9: Tama. At saka dun sa intersection, Alvin, nung Ortigas Avenue, talagang may pagbagal din.
0: So, sa ilalim yun, kasi kung magpa-flyover ka, di wala namang problema, tuloy-tuloy ka.
9: Pero Alvin, abiso ng MMDA, sarado na nga yung Ortigas flyover, northbound at southbound. Yan yung batay sa kanila.
0: Bakit daw sinara yun? Bakit sinara yung flyover?
9: Posibleng dahil din dito, Alvin, ano, sa dami nga ng mga ralista, maging yung mga sasakyan nila na ipinarado sa may bahagi ng kalsada.
0: So, hindi ba dapat mas binuksan yun para hindi lahat nasa ilalim?
9: Yun yung alamin natin, Alvin, ano, kung ano yung nag-udyok dito sa pagkakasara ng Ortigas flyover. Dahil ang nakikita na natin dito ay yun nga, yung mga isinarang kalsada ng MMDA sa ngayon.
1: Paano, Sus, yung mga dala nilang sasakyan? Saan nila? Kanina binalagbag daw. So ngayon, naayos na ba yun?
9: Hindi pa rin. Alvin at Doris, yung mga tourist bus na naghatid sa kanila, ganun pa rin. Nandito pa rin sa tabi ng kalsada. Ay yung mga maging mga service vehicle, mga pribadong sasakyan na nagdala sa kanila rito, nandun pa rin sa may bahagi ng White Plains Avenue, nakaparada sa magkabilang linya ng kalsada.
1: Akala ko tinutow na kanina.
9: Wala naman tayong nakitang towing.
0: Sabi ni General Torre, tutow niya eh.
1: Papatow daw yan eh. Baka yung na-traffic.
9: Sa ngayon, wala pa.
1: Oo.
9: Wala pa tayong nakita. At least dito sa may kanto ng EDSA at White Plains Avenue, wala pa tayong nakikita ng tow truck, Alvin at Doris.
1: Ay, malamang na traffic yung tow truck.
0: Paano ka magmamaneobre?
1: Kaya nga.
0: Naka-espasyo. Thank you. Maraming salamat, Zeus Ligas. Bibalitaan mo ulit kami, ha. Thank you. Si Zeus Ligas, po yan. Extra, please.
9: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Ligas, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
0: Magandang umaga po kay Jing Subido. Ay, proteka muna, sinubukan palang tawagan ni Camille si Edwil Zabala. Ng Iglesia. Pati na rin si, wala eh, dinasagot. Pati na rin yung DILG. At yung si Ombudsman at si Police General Jose Milencio Nartates Jr. Ano po, para makausap din sana natin. Pero dead macology, ang alam ko nag-emergency meeting eh.
1: Okay.
0: Ba, Jerry Diaz, magandang umaga sa iyo. Nasa Zoom na natin. Pwede may babasahin ka?
1: Si ano lang, happy birthday daw sa DZMM mula kay Billy Amistad. Thank you.
0: Thank you po. 40 years old na po kami. Medyo tumatanda na yung DZMM.
1: Yan ka na
0: pero
1: naman.
0: hindi pa yan katandaan kagaya nung ibang angkor.
1: Ayan
0: ng DZMM. Oo, yung 40, medyo may freshness pa yan.
1: Hindi
0: kagaya ng iba dyan na sisintahin na.
1: Yan ba ang sinasabi mo, si Chang Ami? Chang Ami,
0: good morning po. Magandang umaga po. Si Assistant Ombudsman Jose Dominique. Clavano the Fourth. Yan. Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman.
1: Good morning, sir.
7: Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming development sa Ombudsman Parnell, lalo pa nga't nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po, once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan.
1: Paulit-ulit na tayo.
0: Paano naging plunder, ano po. Pero please refresher man, kahit ako ngayon nalilimutan ko yung paliwanag eh. Paano nauwi sa plunder yun, yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko?
7: Opo. Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin no yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage or kickback no. Ito mga to naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari no. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman and at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, 'di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule, ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng for another public office or if you're running for the same office again, no? So doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So hindi yeah. Hindi ho ba? So yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kaniyang SALN. At by his own admission sa kaniyang mga panayam sa ibang station, no? Admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng, I think, 25 million or something to that effect.
0: Ama, 25
7: million po. Opo, opo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa sose niya. So hindi niya ginamit doon. So balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaki na halaga. Kahit kami po sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, oo. Talagang ano yon, either bribery or even plunder yon. And
0: actually,
7: that goes for any public
0: official. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi sa isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabi yung plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan.
1: Kaban ng bayan.
0: So hindi rin hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally.
7: Opo, pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Uh-oh. Pero meron ding iba. No? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito.
1: So pwede na siyang ano, pwede na siyang, sabi kasi ang balibalita, kakasuhan, wala pang
0: kaso.
1: Formal. So yung ang pagka na i-file na, kasunod na doon, aarestuhin na siya.
7: Opo. Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basehan sa resolution na lalabas na po.
0: Kumbaga partner, depende na sa Sandigan Bayan kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan, hindi yung Ombudsman, partner. Kumbaga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko?
7: Tama po yun, Sir Alvin. Tama po yun. Sila po ang magbibigay ng, ano, sila po ang mag-i-issue ng warrant of arrest.
0: So, okay. Kung may plunder case, si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate?
1: Yan.
0: Remember, may tatlo siyang donors partner, 25, 25, 25, kaya ang total noon, 75 million. Miko?
7: Correct. Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po yan. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman.
1: Okay. Okay. Yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba?
7: Yes. Opo. Non-bailable po yung plunder.
0: If the evidence is strong, palagi may kulatilya, partner. Non-bailable crimes, if the evidence is strong. Palagi ko ini-example sa'yo. Ako, pwede mo kong suma ng murder bukas. Eh kung lang may ebidensya, dapat makakapag-bail ako.
1: Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko, Clava, no? Gusto ko ngayon yung big kasi yung kanyang apelyido, eh. Ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroong kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya?
7: Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok ho kami. Tinaas ho namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko rin ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sipdambit po sa COMELEC, yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta, nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi ho niya, not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each.
0: Yeah. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta kasi uusad pa tayo dun kay Bunuan partner. Remember, gagawing state witness si Bunuan. Ano bago yan? Ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo?
7: Well, ano po, I think the next few weeks will show po, no, na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about SecMoney, no, na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po, papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitignan ibang factor kundi kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitignan titignan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history in of our country. We have to get it right. Kailangan po talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable. Dahil
1: opo.
7: Kaya tayo nagkaganito eh. Dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema, kahit ano na lang pwedeng pasukan. Okay. Sa tingin ng tao, wala namang accountability. So, might as well, gawin na lang natin lahat para kumita. No? Okay. So, this is the time po na kahit sino, basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipapersecute kayo, ipapersecute kayo ng Office of the Ombudsman.
1: Okay. Final, so, isa na lang ako. Opo.
0: Sige lang.
1: Oh. Sir, alam naman po natin kung gaano kalakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nagsasagawa sila ng kilos protesta dyan sa may EDSA. Ano po ba ang pwedeng sabihin ng gobyerno, ng ombudsman sa mga ito na pwedeng makakalamay sa kanilang kalooban? Na yun nga, kakasabi nyo lang, lahat gagawin para may mapanagot po.
7: Opo. Siguro magandang sabihin ho na parehas lang naman ho ang ating goal dito. Parehas ho ang pinaglalaban ho natin dito na transparency and accountability. Yun po yung nakita ho kasi ng mga placard na nire-raise no, ng mga tao dyan sa EDSA. Transparency and accountability. At yun naman din po talaga ang pakay ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng transparency at accountability. Pero sana po makita ng tao kung ano talaga ang ini-investigate natin, kung ano talaga ang facts ng kaso dahil hindi naman po mahirap intindihin na ang isang public official ay hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganun kalaki kahalaga na pera. No? So, siguro po, yun lang po, parehas po talaga ang gusto natin na umusad naman po ang ating bansa at mapanagot lahat ng nagkamali no, sa ating gobyerno. Dahil kawawa na po talaga ang ating taong bayan, kawawa na po ang ating ekonomiya sa Pilipinas. At dahil lang yan po sa siguro napabaya no, yung ating gobyerno na gumawa ng kahit ano para kumita. Pero hindi po yan, hindi po negosyo ang gobyerno. Hindi po laro ang gobyerno. So, nandito po kami, ang Office of the Ombudsman, para seryosohin ang mandato namin.
0: Okay.
7: At sana po, wag na lang siguro lagyan ng kulay dahil sa tingin ko, by the end of the 7 years no, ni Ombudsman, sana maging obsolete na po ang office namin dahil napaayos na po natin yung buong bansa po natin.
0: Miko.
7: At yung mga tao na Yes sir.
0: Maubos lang yung oras ko no. Bakit si former DPWH secretary gagawin nating state witness? Eh di ba ang kanyang stance dati dina-downplay nga niya eh. Sabi niya hindi isolated case lang yan. Pwede no siya pa ang secretary, palagi natin na-interview dito. Wala siyang alam sa ganito, wala siyang alam sa ganyan. Hindi totoo yan, isolated case lang yan. Bakit siya ang gagawin nating state witness? Eh kung meron man isa sa pinaka-guilty, kung totoo man, eh siya po yun, hindi ho ba? Dahil siya ang secretary.
1: Siya nakakaalam eh.
7: Yes, sir. Opo, naintindihan ko po yun. And a few weeks ago po kasi, nagsulat yung kanyang abogado na willing to cooperate po si Secretary Manny Bonoan. So, hindi muna namin pinansin, pero paulit-ulit silang nagsasabi na marami po siyang alam at marami po siyang gustong ipahiwatig sa amin. No? So, pinagbigyan ho namin yung abogado at pumunta naman sa opisina. Nung nakita po ng investigators kung ano yung pwede niyang sabihin, and this is in relation po doon sa pinakamalaking plunder case na gusto naming i-file no? Against former Speaker Martin Romualdez. At mukhang valuable naman po lahat ng sinasabi. Isipin na lang po natin na ang corruption ho kasi ay isang malaking, kumbaga parang sindikato ho yan. Hindi mo pwede siyang i-penetrate galing sa labas. Kailangan mo talaga ng tao sa loob. No? So, mahirap po siya na desisyon dahil syempre alam din namin na isa siya sa pinakamalaking fish, no? Isa siya sa pinakamalaking actors or players dito sa flood control dahil naging secretary nga ho siya.
0: So marami siyang ingunguso, Miko. Marami siyang ingunguso dahil siya ay secretary, marami siyang alam kung sino mga politiko ang nagka-kickback.
7: Opo. At saka yung pinakamalaking scheme, kumbaga yung systematic abuse na nangyari sa budgetary system, alam po niya dahil yung budget niya po yung kinalikot eh. Yung budget niya mismo at marami siyang kinagagalit. Kumbaga parang ayaw niya na kinalikot yung budget niya dahil maraming projects na dapat flagship ni Presidente at sa kanya din na kinalikot din. Zero po yung budget daw. I don't want to go into details na lang po, no? Pero these are at narinig niya mismo. So, we had to choose, no? On the one hand, yes, big fish siya sa isang kaso with Jinggoy, pero in that case also po, wala namang allegation na kumuha siya ng kahit ano. Ang allegation ho doon ay umu-okay siya na bigyan ng listahan si Cathy Cabral para pumili, no?